0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daghan man na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Anyone that's a sweet trouble ng Zayzay o dihapod sa Kulubula base at Delight Office ang Area 3 de San Miguel o Area 2 dili sa Pagadian City. So, kaya nga naman, Pizza 25 magsubo na po ang reading sa mga tagsa-tagsa ka kilowatt hour meters sa tanong ng mga MCO. Magsubo na siya Hunyo 25 paingon sa Hunyo 1. Kay pito man na siya kaadlaw. Kanya, Hunyo 22 maupo na ang pag-continue sa pag-apod-apod sa mga reminder nga sa itong mga MCO sa inyong mga obligasyon. Kaya kalampit sa 23, muna na siya cut-off date alang sa itong mga obligasyon ni Sanduri Kuno. Kaya musulat mga meeting kina ito ni siyang sambungan. No, kaya kung nasayra na ba na katong meeting dito sa San Jose Aurora, wala ko nito na dayon. Okay. Schedule mato ni Liban Kabat sa diha sa Aurora, matod pa ni Ma'am D. Caudelia, itong former GM, mo-appel na siya o meeting. Wala ko nun na dayon kay wala ko nun ng appeal. So, kinahanan nga appealan yun na siya kay mga pulo na kuno ang hintambong dito. Niya ka na si Ma'am D. Ka, former general manager sa una, mo-appel magani how much more ang mga MCO diya sa Aurora, ngayon di ba mo ma-appeal nga wala man na dayon ang magma. Huwag din to sa MCO meeting, masaira na to unsa may mga problema sa matag barangay. Kaya kiling MCO meeting sa matag barangay man eh. 638 ka mga barangays, nga maglibot-libot, yan o. Ano yung mga schedule, ipaybalo na to matag karunoon niya ni sa Radyo Kilat. So, kinahanan ang tugin ng tambungan, especially kato mga lifeliners, no, kaya yun, marehestro mo, ang makapahimulos mo diswento, pinagi sa Republic Act 11552. Yun sa may author ng Republic Act 11552. Ang duha na to kapartilis, ang api ko, ang Felrica, niya, dukay rin siya nagsugod, 2024 pa, niya, 2026 na nakaroon, o niya, lungtad pag yun siya, 50 katuig. Kanyang pagpahimulo sa mga diskwento, ngayon ka itong 0 to 20 kilowatt hour, dunay 40% nga discount. Pagka 21, 22, 23, 24, magkagamay ang discount. Pero pag abot ang 25 kilowatt hour, naagihapoy discount nga 5% alang sa itong mga lifeliners.
1: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor.

0: Samuel
1: S. 70,000 ng mga lifeliners. Unya ang narehistro karon napa sa 22,000 pa yun sa 26,000. Asa di ay ang uban. Muna nga matag karon unya, ito yung ibalik-balik din sa Radyo Kidlat. Kaya aron nga makapahimulot sa tanan, talagang sarabayan ang kahigayunan nga maka-discount mo katong mga lifeliners na konsumo og 1 to 25 kilowatt hour. Umuna siya. So we hope nga mga pil na yun mo og MCO meeting kay dala sa ato ang mga nagkandak og MCO meeting taga MST na to nga dala nila ang porma na magparehistro na mo kay dili na siya automatic. Kinahanglan butang pag ina sa computer mo na to kung ang iyong konsumo payon sa 25 automatic na yung pilay porsyento nga inyohang ma-discount alang niya itong inyohang konsumo, no? So, muna ito nang balik-balik, mga igala. Karon, ang MCO meeting din, no? Doon na pala, bilin din ang schedule din itong karong June 24. So, June 24, kuwara ba na siya San Juan? We hope nga, mag mo-appeal mo, buntag raba ni siya, ano na mo mga ligo, kumana sa MCO meeting kay schedule na ba ni diha sa linyensa. Sa ako pinis pagadian, pwede mo mga ligo, pag humanan sa MCO meeting, mahumanan siya, wala pa. So, pwede mo mga ligo na, no, basa San Juan. Kay kasagaran, yan ka 24 na ba kay, working day na ba siya, Miyerkules, no? Working day, so, katong mga empleyado, mutangha, magitong, sa ilang opisina, pangaligo. O niya, kumahimo, ma-appeal mo sa MCO meeting diha sa Barangay Liliensa ha, sa buntag na diha. Kumahimo la sa utso pa ni Sugdan kung gusto mo mahumanog sa'yo kay para makapangaligo mga dalawa kay San Juan man siya. Pizza 25, mapunay schedule sa Santo Niño, Dakbayan sa Pagadian. Kaya dahambar kayo ang Santo Niño. Pero kini Santo Niño ni sa Pagadian, adunay MCO meeting diha sa buntag gihapon. So we hope nga taga Santo Niño mga pil mo ani kay importante gyud ang MCO. Wala man to na dentong magma. So kanang magma ang gipuli ana mo na mga MCO meeting sa matag barangay. So sa ato pa bringing the co-op closer to the people gihapon nga dinhan sa matag barangay. Mas maayo ni barangay kay wala ni katarungan nga dili mo ma 100%. Kaya barangay ragun na siya. Kanang magma, doon ay katarungan nga gamay na makatambong sa mga lungsod nga lagyo kaayo sa inyohang mga barangay nga lagyo kayo sa mga lungsod. Muna siya. So, mas maining mga matag barangay na lang, hindi na itong ipasalamatan itong mga MCO officers nga kugihan kayo na sila na sila maoy mutik sa ilang katagi barangay nga ma adunay MCO meeting diha, no? So, we hope nga mga pil yun, no? Kaya importante yung kaning MCO meeting. Aron, unsa may yung problema sa yung barangay, kaniya ito ang mga officers, chairman, vice chairman, secretary, treasurer, muna ay kaabag sa Samsuri ko, no? Kung doon ay mga problema din sa barangay. For example, na burnout, sila po, doon ay contact number, there is atong call center, aron pagpahibalo, nga gabran at pwede handa pita sa iyong barangay, no? So, muna ang pagpahigayan sa ika-31 ng Annual Regular Representative Assembly kay naarbag yun sa Constitution and Bylaws sa Samsuri Kuno nga every third Saturday of August magpahigayan yun na og assembly, no? Itawag na siya og ARA, Annual Regular Representative Assembly, din ang mutambong din ang 2040 ka mga MCO officers. So, we hope ka kung naminaw itong mga officials karon sa MCO, Member Consumer Owners Organization, kamo ang mutambong na ipigyan nga ika-31 na nga Annual Regular Representative Assembly. Karon mga tana mo, ngayon 31 pa man, nga dugay naman ni nagsugod ang Samsuri Kuno. Sa unang panahon, ang ipahigyan sa Samsuri Kuno, 5 years after na establish ang Samsuri Kuno, nga pahigyan og AGMA, Annual General Membership Assembly. AGMA na siya. mao pud ang gisuon karon sa mga electric cooperative nga cooperatives sa 121 ka mga electric cooperatives nga pahigayon sa kagma. Pero unique ni Samsuri kuno kay mura ni magpahigayon og magma unya na postpone lang karon tuiga magpulat na mo sa announcement niya o kanun sa magmagma karon tuiga usap pa ng ara nga pagkatambungan na sa mga officials sa member consumer owners organization. So man siya, wala pa po tay venue, magpaabot lang po tayo, asa dapit, kay planuhan man sa Samsuri Kuno nga magbuhat o covered court. So Samsuri Kuno diha sa Tiguma substation. Kay dako man na itong compound diha, kay aron libre na ta, nilita mga bang, niya kung doon na po yung mga kalihukan at mga MCO, pwede po na gamiton ng ato ang covered court diha sa Tiguma compound kung mahumana na siya. So pagkaroon, wala pa ko kay balo, sa unsala yung complacency niya na, basta sure yun ko nga, sulod tuig, nanay yung tayo kagalingon, nga sa kaya tawag na, murag gymnasium siguro na, no? Diha sa Tiguma compound. So kaneng ara na to kay every third Saturday man siya niya, magsugod na siya o Sabado. So sure ko nga pagka pizza 17 hangtod sa pizza 22 sa Agosto, isunod na po itong week long celebration. Sa mga week long sa kasimana na kanihukan, Samsuri Kuno, kini pagpahigayon sa corporate social responsibility. Daghana siya kayo, so atong hingana ng uban. Labi na karong Agosto siguro, doon na po from pure raffle draw. Raffle draw, alam niya itong bayad sa iyo before due date. Katulang nakapaymulos og discount nga 1% nga discount kay Samsuri Kuno na naghatag og discount sa mga prampiyors. Yeah, maka-appel pa yun sila sa anniversary raffle draw. Kung ang Samsuri Kuno magsaulog na siya ang 54th anniversary kay August 25, 1972 man na tao ang Samsuri Kuno. So, 54 katuig na niya ay ang pag-excess sa Samsuri Kuno. Kabahin sa itong pangkisa, magpaabot na punta kay ang aduna na siyam ka mga electric cooperatives nga nakapasar ng ilahang prangkisa sa third and final reading dito sa lower house. E pag humana na, mag-ipan na siya ang upper house. Kung ma-approve na sa lower house, meaning ma-approvehan na po na diya sa upper house. Kay kung unsa may gi-approvehan sa lower house, ina naman gidibatihan nga nung i-renew ang prangkisa kaya magpadayon ng serbisyo sa electric cooperative diha sa ilahang lugar, no? So, from pure raffle draw din sunod, kini pong medical dental outreach, no? Nga, ipahigayin po ni Samsuri kung ano matag tuig. Niya matag tuig, doon ay isa ka barangay, o kung saan nga ay siya manika distrito, 24 kalungsod, o sila sa pangadian, ilis-iliso na siya. So, sa lima dugay, makaagi ra gihapon og medical dental outreach ang matag barangay. Kay kani medical dental outreach ang mga doktor na mantay physician retainer si Dr. Robert Pastoriza inabagan pud sa iyang kapikat nga si Dr. Delia Pastoriza mangunay gyud na sila no nga magpahigayon nining dental medical dental Samsuri Kuno din libre ang pag-examine sa mga MCO na to. Then, libre nga tambal, no? So, mana siya, medical dental outreach, niya na po itawag community pantry, sa matag barangay, na maghatag mong ayuda, mga bugas, mga dilata, mga noodles, mga utanon, apila siya, hasta na itlog, o ihatag na sa matag barangay po, nga, makapahigayon og community pantry sa entero langkob sa Samsuri Kuno. Ilis-ilis ni siya. Yan na po yung feeding program alam sa itong mga kabataan na may estudyante no, diha sa barangay. Usually, kung doon ay medical dental, isabay po ning feeding program sa mga kabataan. O niya, na po yung adlaw mga higala nga ipahigay ning lineman's appreciation day. Kung sa may lineman's appreciation day, yatagan ng pagtagad sa Samsuri Kuno nga sa ulugon gining lineman sa appreciation day kay mga warriors ug lineman itong lineman no nga tagan niya sa pagtagad nga sila may mga living heroes di sa Samsuri kuno. So mao na siya na lineman appreciation day ug sa ni pizza ha mahibal an ra gyapo din nato. Unya na po'y tree planting activity. Okay. In Samsuri kuno, di gidulaon ng tree planting. Kay pagpalunhaw man sa Tiro Langkob, Samsuri kuno, or Tibok Mindanao, kay all that junk. Man sa National Electrification Administration, especially di sa Mindanao, nga na yung mga hydro electric power plants diri, kinahanglan nga mananom yung kahoy, aron buglaw palibot, magpadayon, kini mga hydro diri sa Mindanao nga nagkauyon ang Amreco, ang Felreca nga babagan ang pag-privatize sa mga hydroelectric power plants sa tibok Mindanao. Di kita musugot. Kinahanglan nga ang natural resources ang mga MCO diri sa Mindanao mo mupahimulos ni ana. Kay matud pa ni former President Rodrigo Roa Duterte, kinahanglan nga ang natural resources kitay mo pahimulos ni ana. So aron magpadayon kini mga hydro kinahanglan mananom gyud kahoy. Kung kahinom duman ang Samsuri kuno adunay kanang sangana mini forest no diha sa tuburan mahayag nga karon due for baligya na siya putlo na siya kay aron matud pa himuon na siya og kanang dunay planta nga ganang solar power ba no. So mao nay proyekto karon sa Samsuri kuno kining solar power plant nga moy puli sa kanang mini forest diha sa tuburan mahayag. So duna po yung mga employees get together party sa mga taga Samsuri kuno tulo man ni ka may areas area 1 area 3 area 2 central office pat di itanan kay na may central office na po na get together party nga ipigayon po diri Samsuri ko uno ug do na po yung recognition no sa mga outstanding employees deserving employees diri Samsuri ko iyon ana kadaghan ang CSR corporate social responsibility Samsuri ko no sa ubang mga co-op kanang ilahang gihimo na ng income. O, pero sa Samsuri ko, no, kanang discount na ihatag sa National Power Corporation, supposed to be, himo ng income, pero giuli man na sa mga prampiyors. Nga kato mga prampiyors, maka-apil pag siya raffle draw sa anniversary raffle draw at all sa week-long celebration sa Samsuri ko, no. Karoon, mga igala, ato po ipahibalo ang mga schedule sa atong RMC. So karon na pong Hunyo 25 katapusan nga Huwebes pagpayagan sa RMC dires Pagadian. Area 2 nga gilangkuban og Kuran, Labangan, dumanay nang Tigbaw Pagadian City. Nganong kada Huwebes man siya kay dires sa Pagadian may kinadaghanan og walay sugang nagitabnon. Kay ngano man idaog-daog man sa gobyerno sa ilang panahon nga dili sila matawag sugang nagitabnon kay pangitaan pa man silang titulo sa yuta, pangitaan pa sa building permit, niya kasagaran sa namuyo din sa mga squatter area, mga public places, wala gina sila building permit, wala po na sila titulo sa yuta. Muna ang gobyerno karon nga dili na muagi o engineer's office, city engineer's office, di sa Pagadian, Municipal Engineer's Office sa mga kalungsuran aron diretso na nga matauran sila duwang sugang nagitabnon. Mao na nga ang schedule sa RMC diri sa Pagadian kada Huwebes. Kaya sa Area 1 o Area 3 first Friday and third Friday of the month. So sa ato pa ang third Friday karong bulan na karong Hunyo 19. So duha man kay schedule na sa Area 1 atong Hunyo 5 Swiss Samuel Magsaysay mutambong dito Aurora diha sa kulo mulabi ang mutambong diha ang tambulig mulabi mahayag dumingag sa pena og lunbek so gibahin aron nga katong mga lagyo kang mga lungsod dinha na mo sa kulo mulabi ikatulo nga Biyernes diha po sa area 3 katulo po nga Biyernes karon diha pong Hunyo 19 sa tulang gihangyo ang mga kabaranggayan magkalungsuran nga layo diha San Miguel nga masayog yung mag-abot sama din sa area 2 nga gusto ginamo nga muabot mo alas 8 kay magparehistro mo sugdan yung alas 8:30 kay tunga raman sa adlaw kining RMC Responsible Membership Course aron mahimo mong responsable nga member consumer owners mura na na siya og briefing asa makakita og seminar nga tunga sa adlaw briefing na siya kay labi na tulang apil mga busy kayo so kinahanglan nga tunga sa adlaw maminaw kita na kay labi ng historical background nga adunay electric cooperative kay sa kapanahunan karon sayon-sayon ninyo away ang Samsung Recono nga nung dunay burnout. So ato hinumduman nga wala gina marigag kuryente nga walay burnout. Mag-burnout mangani ang Meralco nga dugay na kay sila, napagila sila sa Metro Manila, walay kakahuyan. How much more Samsung Recono nga naas sa mga kalungsuran, nagsugok-sugok sa mga kakahuyan. Prone kayo na siya sa fluctuation kung mulabtik ang sanga sa kahoy nga dunay kahoy dunay dahon fluctuation din ang tawagan na mupidok yung mahimo na siyang permanent fault kung dili putlon ang kahoy nga nakasablay diha sa linya mao na siya magigala so mao na itong pahibalo nato sa RMC nga dili gyud hatagan yung pagtagad nga makaabot yung magsayo kay dunay cut off time kay kung maulahin mo sa topic number 1 kanang historical background sa Marangaw wa mo kay balugon sa electric cooperative no so mo na siya tulo ra mga ka mga speakers diri sa area 2 kung magpaginda og RMC kinahanglan nga kuan jud mo makaabot kay mo alas 8 pa kay pagka alas 8:30 pagasugdan na nila kay sagi kay no na to tunga na may sad daw kay ang continuing education seminar diri naman ta maminaw sa 103.1 Radyo Kidlat diin na dito ang mga palisya nga i-discuss sa Samsung Recono pinagi sa kahanginan sa atong naminaw. So ato din gigilit og may buntag ang tanan nato nga mga directors Samsung Recono din ang presidente karon mao si Edmundo Denalid Jr. ang director sa Distrito 7 San Dumanilaw Tigbaw Gipos o San Pablo ang vice presidente mao si Francisco Gumban sa Distrito 2 Tambulig Mulabi mahayag dumiyang si Pina og Dunvik ang secretary si Director ni Pasakala sa Distrito 8, Dinas ni Matanita Binaw Pitugo, na siya po ang sekretary sa Junta Direktiva, taga-tabina na siya, si Director ni Pasakala. Ang Treasurer, si Director Alicita Kimno sa Distrito 8, Tambulig, o Mulabi, o ang Auditor, si Director Roger Lokias sa Distrito 7, San Miguel Apuyan, Magusatubig, o Vincent Sagon. Samtang ang membro sa pagkaroon mo si Director Damas no, sa Distrito 3, Ramon Magsaysay, Suminot o Minsalip. Kay ang uban nga mga director sa Distrito 5 o Distrito 9, karon pang pungtuiga mag-eleksyon sa pagka-director o Distrito 4 ng ilang kuban sa Aurora Ramon mag Aurora Tambulig og Mulabi at dili Aurora Labangan og Tukoran. Tulo pa kakulang ang atong mga direktor nga magpaigin og eleksyon karong tuiga. So Walang tayong oras may gala. So, dahil salamat sa makanunay niyong pagpaminaw kanunay para updated ta sa Samsuri Kuno, labi na sa itong mga listener, si Fernando Bangay Sisog, Banpa, nga i-share nila ang unsa ilang madunggan about Samsuri Kuno. Kaya doon naman siya boarding house sa Balangasa. I-share po niya nga ito siya ang mga boarders, ang mga update nila sa Samsuri Kuno. O atong gipasalamatan atong mga sponsors, labi na sa RC Star News, pinagi ni Mr. Christory Ramones din ilang buhatan na sa City Mall, Dakben sa Pagadian, nga mubuhat na silang kalendar, mugani sila mo supply po kalendar din sa Radio Kilat. Salamat. Huwag ingon man kang Mr. Pari Emil Lumasag o Attorney Margie James Lumasag na may take supply o coffee mate o sugar alang sa itong mga bisita din sa Radio Kilat. Salamat po ni Ma'am Ina Pilias ang tag-iyang tag-dumala sa Pilias Friendship at bang sa Senkuluban College, kauban sa iyang mga staff, si Heldo Hidugin, si Jay Tejano, o si Ryan Judaya. Tulo na iyang mga staff. Sila may pinakabarato o book binding ng Dakbayan sa Pagadian. O salamat po sa atong mga tig supply o tubig na minom sama sa Alfred's Water Refilling Station na nahimutang Street de Samsuri Kuno sa kinatumyang dapit sa San Jose District o sa Barracks Water Refilling Station sa May Bana Street kadool sa Old Barangay Hall sa Lumbia District ng Dakbayan sa Pagadian. Salamat kayo sa itong mga sponsors. Matumong itasamatan ang Samsuri Kuno, pinagi ni President Edmundo Donaire Jr. nga mao ang director sa District of Science at the same time, caretaker siya sa District 5 Pagadian East o District 9 Pagadian West. Utangalan sa ito ang General Manager, Chief Executive Officer Jose Rosanier nga mao gihapon ang kasamtangan nga presidente sa Philreca ang kaugpungan sa tanang mga board presidents o mga general managers sa tibuok Pilipinas. Usangalan sa atong session manager Elmer Bagis Maghanoy dinhi sa 103.1 Radio Kidlat inis libi kabat sa magpasalamat kauban ni Ray Magpalitalyedo hangtod sunod higayon may buntag kaniyang tanan.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabalkada, maayong buntag, ganinyong tananan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Human sa State of the City Address ni Mayor Sumiko kagabi, sundan nila yon sa Senso Media Awards Night di nakabaton og duha ka prestihiyosong award ang Baganyan Broadcasting Corporation, Radyo Bagting og Bell FM isip pag-ila sa kontribusyon sa media industry dinhi sa Pagadian City. Lakip sa mga nadawat nga pasidungog ang Radio News Program of the Year nga mao ang Lanog sa Bagtingan hosted by Operations Manager Vanessa Cagas Tumak o ang DJ of the Year nga nakuha ni DJ Annabel Guitarte. Ang mao mga award nagpamatuod sa padayon nga dedikasyon o paghatag o kasaligang balita o kalidad nga programa alang sa mga tigpaminaw. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting Maindi 9, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag, kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sid Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Southon Plus Gold.
8: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kang epektibo.
7: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
9: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan paguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usaka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga 88. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018, nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisita ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Plus.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako dahi si Gary, grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe ka epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagpalit ni Dios sa
4: Target Line
5: Product Package, usa ka battle sa
4: Target Line
5: Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa
4: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Rock, rock, radio, bag, bag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Tawag ni Kibalkada, niya na ang BBC Daklit Balita alas 10. Nitambong ang National Irrigation Administration Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office sa seremonyal mahitungod sa pagtukis sa pundo sa kapital alang sa Sustainable Livelihood Program na gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development sa lungsod sa CI Zamboanga Sibugay. Akip sa aktibidad ang pagpagawa sa kapin sa 562,000 pesos isiptabang sa panginabuhian sa bagong pag-asa Balingasan Irrigators Association Incorporated sa Barangay Balingasan sa CI. Ang maginsakpan sa NIA Zamboanga Sibugay sa nasangpit ng aktibidad o si Assistant Irrigation Management Office Head nga si Engineer Ana Rachel Dahan ang nisalmot sa mga lokal nga opisyal o sa mga katambayayo nga ahensya alang sa pagsaksi sa nasangpit nga turnover ceremony. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon nga makadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tumuran District, Pagadian City, o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Rock, rock.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santon Plus Gold.
4: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og mini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan na ang natabangan.
5: Kini ako mata, sir. Dili ko pagkaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabag di Gralgada, mayong buntag. Ganyan na ang BBC Daklit Balita, alas 11. Malamposon, kagipahigayon sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9, ang tulukaadlaw nga training on high quality copra processing batch 8, alang sa mga mag-uuma sa lubi sa probinsya Zamboanga del Norte. Ang pagbansay ang gitambungan sa 30 ka mga coconut farmer o stakeholders nga nagikan sa nagkalain-laing barangay o lungsod sa Zamboanga del Norte. Ang mga partisipante ang gihatagan o dugang kaalam o ingunan pagbansaya aron makahimo og premium quality sa copras. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting, 17 Florence sa FEMA. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.

0: Taklob.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Nanatabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ako si Elie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudla nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatin. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
9: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
10: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. sa matagbalit ni Dios sa
11: Target Line.
10: Product package, usa ka battle sa
11: Target Line.
10: Food supplements, kauban sa Toluca battle sa
11: Target Line.
10: Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makakasin.

tiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30. Radyo
2: Bagting. Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nang kabala ka, kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
3: Yes! Welcome sa itong programa, Hudyakas Kahanginan. Ania na po si Lady Antonia, magsaba-saba sa inyo mga kaudyaka, ha? Ay, kumusta manintahan mo diyan mga kaudyaka? Kumusta mo dira? Okay, mas maayo man ang naging mangumusta sa inyo, ha? Dili kaya ang katurang mangutang ang mangumusta. Okay, shoutout sa inyo ang tanan kung asa man mo nanukad karon. O asa man mo mga kaudyaka nagpalog-narog sa inyo mga radio karon. Abanios, Lady Antonia, sa programa, ang programang Hudyakas Kahanginan. Sa atong mga hanginon diha nga mga kaubanan. Pero hanginon nga nindot ka pagkahanginon mga kaudyaka, kanang walay harong kuan ba, walay halong kemikal. Ay, shout out po sa atong mga chikiting diha. Ay, shout out po sa mga nagbiyahe karon, amping mo kanunay ha. O gangingon man sa mga nagamit sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Padayon lang mo nga magamit mga kaudyaka ha, kay mauna siya ay dako kaayong kana bitaw nga dako kayong tabang para sa itong kaayuhan. Ubay-ubay na rin mga produkto nga naa sa Nature's Gift Marketing Corporation. O daghan po sa itong mga nanay, mga tatay o nga, nangita na sa mga parmasya. O, klase-klase nga mga parmasya, mga kaudyaka, kung asa naka, nabutang o mapalit ang atuang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. O, munang shoutout niya kaninyo, has mga nakagamit na. O, sa mga mutray pa, pagsuway na mo. Ana na siya mga kaudyaka. Uy, pwede ka ninyo ipadangat ang inyong pa-joke time o paudyaka. Naman tayo numero. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Amo na to numero ha. I-text ninyo ang inyong mga pa-joke time. Kaya labi na gyud panahon karon nga grabe naman kaayo ning mga balita nga atong gakakuan, oy. Ang atong gakakita sa news, oy. Mga balita sa news. Balita pa, news pa, sagol na. Bitaw, imbes protektahan ang atong nasod, mura nag-iya-iya naman in town o protekta sa ilahang mga malita. Wala kita ayuhan ni mga kaudyaka, maniguro na lang kita control. Sa atong mga kaugalingon, apil ato ang birth control, i-control na nato. Kaya kung daghan kita mga anak mga kaudyaka, samuta maglisod. Ultimo blood control din nila ma-resolve. Saon sa limuang nagitaan ni mo nang maniguro, isik paniguro na lang kita ha kay ang atong mga gipangpili mga kaudyaka nga mga mulingkod sa kauluhan mga kaudyaka na nagsig pag-away pa man. Muna giingon nga ang mga bate. Ang mga mag-away ay pagbate, ang mga bate gipag-away. Mau ba? Balik ko na ako. Pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Natay numero mga kaudyaka ha. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Sa mga nangita o atua po mga produkto, i-mention lang ang inyong mga lugar. Kaya akong ikuan po mga kaudyaka, i-mention kung asa nga parmasya ma-avail. Maayong pagpaminaw di ay sa mga nakakaroon sa mga dagkong mga establishmento. Okay, naglarog-lanog ko na itong programa, dira. sa atua pong mga trabahante, mga kaudyaka. Shoutout dyan ninyong tanan. Sa mga barbecuehan, bularan, painitan, balutan, karinderyahan. Shoutout dyan ninyo. Sa mga nutang anang utara sa itong produkto mo na mga ngalan sa Nature's Gift Marketing Corporation products. Ha? Ang kaning gitawag ng Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, ato ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, ingon man ang ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule, o ang ato ang Nerve Flex Capsule. O kanak-tanan! O kanak-tanan mga kaudyaka, nana siya yung mga presyo, o niya ang presyo anak, pero tergyong baratuha. Makamantener gyud ka mga kaudyaka. Usa kay nungdan mga kaudyaka nga ang mga tawo dili kay mo inom tungod kay ang ilahang pagpalit kana bitong gina-maintain nila ba. Wa may problema kay barato ra man ang presyo sa ato ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Basta sayos buntag maginig ipangita mo balik ra pos Lady Antonia.

Malunggay Pandesal. O, di ba, na, nang takaligun ba sa mas Malunggay Pandesal nga ay abs? Wa mo ko tay abs, mga kaudyaka, oy. Bitaw shoutout dia kaninyo ha. Muna na akong giingon ganina mga kaudyaka nga dapat na ay tay busok nga pangunahuna, alisto nga pangunahuna. Oh, labi na gyud sa mga panahon karon mga kaudyaka nga oh, murag problemado kay ta mga kaudyaka kay unsay tawag ana mga kaudyaka kana bitaw nga ang balita karon pirmi na lang gobot. Taas sa mga palaliton. Oh, wanay ayaw ba mo nang mangita na tag-alternatibo nga pamaagi mga makuwanta mga kadyaka kana bitaw ma-emphasize po nato unsa nga atong mga kaalam. Oh, unya makatabang sa atong panginabuhi. Oh, muna ay natay gitawag nga Memo Smart Capsule. Oh, kana bitaw usahay nga busy kita sa trabaho mga kadyaka, daghan kay deadlines, meetings, reports, dali ra ka malimot sa imong mga importanteng task. O baka mga kaudyaka ang imong trabaho diha nalimot ka ipa adto maday ka sa imuhang busing dito sa lugar nga iyang paatuan niwan imo natuan kay nalimot ka kapeso na noon ka dako unta tong proyekto. Shoutout Maria Cruz Arcelia namina ra katanaw sa imuhang live. Arcelia family, Berry family, Dos Suarez de la Cruz family, salamat. Jelken QZ, Tupig Carmen, shoutout Wilfred Tapanan, shoutout ya kanimo ingon mini vibes ni Jack Jack, Oliva Pintors, Tabugon, na Cebu, Porok, Nangka, Sitio, Tabang, Suncados, Poultry Farm. Muna, gamit mo sa kitawag ng Memo Smart Capsule, mga kaudyaka, ha, para nindot ang inyong panguna-una. Ba? O, syempre po, ang inyong mga anak, inyo ng tagaan og Memo Smart Syrup. Oh, tagain ang Memo Smart Syrup ng inyong mga anak. Okay, ang kaning Memo Smart Syrup, parihag yapon sa Memo Smart Capsule. Oh, nga. Oh, makatabang mga kaudyaka, aron smart ang inyong anak. Ang inyong anak abtik sa pagtuon. Oh, ang inyong anak bright ang future. Ang inyong anak mga kaudyaka makafocus sa klase. Oh, ipainom og Memo Smart Syrup. Okay, tabang kay ni dako kay nigtabang mga kaudyaka aron na ma-enjoy sa imong anak ang iyang pagtuon. Ma-enjoy kay nasabtan man niya ang mga mga lessons. O di ba imong anak mag kay mukat man na pagulis balay kung kuan niya nasabtan maglabad niya ang ulo di naganag eskwela. O di ba? Ang mga bata mga kaudyaka once gani di nila ma-enjoy ang kinabuhi nila sa eskwelahan. Naay tendency nga magundang na sila eskwela. Di na sila ganahan mo eskwela kay wa sila nasabtan. Ah, muna gingon ako mga ginikanan. Oh, dili enough nga balon ray ihatag nato sa atong mga anak. Protectione ang ilang pangutok, protectione ang ilang kalawasan. Protectione ang ilahang ang pagtuon gamit ang gitawag nga Memo Smart Syrup. Magjoke sa ta mga kaudyaka ha kaya piki atong oras. Shout out Jennifer Roberto Soko nga naslinuan kay kami na aron sa Japan, Japanakan, Davao City di ay.

Antonia, paudya ka mura man ka nakatag-an nga nagkaon ko. Ala kay narong urasa nakaon magid bugga. Ma'am, baliw kong basa sa imong programa, ma'am be. Shout out, ma'am, akong friends kay Sir William sa Hilac Trading, Jezebel Merwina, JB Kinilin, Siring Biki Dyson, Southcomville.

0: Usa ka adlaw ni Anna, mga kaudyaka. Na in town Stonyo. Na si Tonyo, mga kaudyaka. Si Pedro o si Juan.
1: Hoy, hoy, hoy!
0: Kanis Pedro, ang iyang apelido, Batombakal. Ingon, intan. Kani di ay si Pedro, si Juan o si Tisoy. Mode ni ngala nila. Nagka-istoryahan na silang tolo. Ingon in towns, Pedro. Ako! Ay, nakapagtapos! Nakahuman ko sa kursong education! Maunang ang tawag nila sa ako, Sir Batombakal! Okay, nahimo naman siyang teacher, si Sir Batombakal siya. Ingon po din si Juan Calma, mga kaudyaka. Ako, nakahuman kog abugasya. Ang tawag nila sa ako, Attorney Juan Calma. Daw bis Tisoy, mga kaudyaka. Apelido ni Tisoy, doktoran man. Oy, ako! Na ako gyud nakahumag medisina. Ang tawag nila sa ako, Tisoy doktor-doktoran. Oh, binuang man oi. Abi pa lang doktor ako. Sa manis mama akong apelyido doktor-doktoran man. Usay ba? Usay mangutana ko sa inyo mga kaudyaka. Oh, kaning mga naminaw karon kay kamo ra magyoy makabalo. Kanang inyong mga apelido diya ba? Oh, kana inyong mga apelido mga kaudyaka. Okay ra man kamo sa inyong mga apelido. Kanay mga apelido nga usay ikaulaw nato ba? Ba? Wa ba tay mahimo kay sa ginamugna ang mga apelido ba? Kisa kay nagmugna aning mga apelido mga kaudyaka nga usahay maka usahay ba makaana ta nga sa mga akong apelido eh di man bagay nako eh. Ba? Ah, nabuli na ba mo sa inyong mga apelido, mga kaudyaka? Nabuli na mo? Oh, ako nabuli gyapon ko sa mong apelido sa una, oy. Oh. Sa dalaga pa ko ang apelido nako, Tari man, Tari T E R R E. Ang isaway in town sa ako, Tari Kunos Manok. Wa man ko kailan ng Tari sa man.
2: Ah, Taris Manok, Tari, iya biya, biya, biya.
0: Abay, abay, biya, biya. Bagin ng taon ko, magilaka na ng taon ko sa kilid.
2: Ano may nani akong apelido?
0: Makapangutana po rin taon ko sa akong papa.
2: Papa, ano man yung mong apelido? Nga sige man, tagsaway yun.
0: Ba? Bitaway, mabalik ras Lady Antonia, mga kaudyaka. Ilingaw na ninyo inyong kaugalingon diya. Kaya maglingaw na lang po ko diri sa akong kaugalingon. Naputol atong FB Live, oy! Okay.

0: balik ako mga kaudyakap. So, syempre po sa mga kaubanan nato diha, nga nay reklamo sa ilang mga mata. Proteksyon ninyo mga mata gamit ang itawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto gyapon is Nature's Gift Marketing Corporation nga mapa-avail ninyo sa mga outlets, sa mga parmasya nga naa sa inyong lugar. Actually po, ang kanibitang Nature's Gift Marketing Corporation, ano siya kaugalingon nga... Pwede niya akong i-mention na isa sa inyo. Naani siya kaugalingon nga kanang... tawag ana, sa akong i-open tong gisend ni Sereno. Igsoo ni Sirena. Naa po yung FB page ang atuang Nature's Gift Marketing Corporation. I-search lang ninyo. I-try ninyo search ang Nature's Gift Marketing Corporation. Pwede mo mo-message dito mga kaudyaka. Aron sa pagpangutan na sa nagkadaiyang mga parmasya kung asa available ang atuang mga produkto sa Nature's Gift Marketing. Sama aning Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ay, naagidi ngayon. Asa tong Facebook? Ay, makita gidi ngayon. Pangutana mo diya, pag-comment mo diya mga kaudyaka. Kung asa ma-avail, ingna nga, pag-comment pareani o makita din ring Mimo Smart Capsule. Oh, nindot mo dahil kaya ang mga packaging ani mga kaudyaka o na Mimo Smart Capsule, Nerflex Vitamin B Complex, ang atuang Verticure Dietary Food Supplement Capsule, ang atong Memo Smart, uy, naagi daw, a Nature's Gift Purple Corn Coffee, oh, naagi daw, Memo Smart Syrup, naatanan, makita diya mga kaudyaka. Unya, pag-comment mo diya mga kaudyaka, sama aning Nature's Gift Vision Pro Capsule. Osaka Advanced Eye Health Supplement nga espesyal. Nagihimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog nga pananaw. Puno sa essential vitamins, antioxidants, o carefully selected nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa himsog nga pananaw. O papakunod sa kapoy sa inyong mga mata. Kapoy, oy, magatubang bitaw mo kuan mga kaudyaka. Magatubang mo og unsay tawag ana mga kaudyaka? Computer bitaw perme. Kung magatubang mo computer perme mga kaudyaka, nagay mga panahon nga kuan ka na bitong hapdos na imong mata ba? Diba, kabantay mo? Dili lang kay gumikan sa tong edad. Tungod lang kay kuanta ka na bitong tawag ana, exposed ta sa radiation. Agoy, di ginamayo mo nang protection na inyong mata gamit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ayaw pasagdi ang kahimsog sa imong mga mata. Ay, shoutout yung kanimo, Lady Antonia. Shoutout yung kanimo, Cheryl Pungasi, si ang Lolo Nono, Yoyo Dakula, Papa Jack Mar, Mama Gagang Ogin, nagpa-shoutout Jessamy Taliedo, Diaz San Miguel, Samuha del Sur, Johnson Gregorio, Stura Family, Gregorio Family, Cautivar Family, ingon man ni Dieter Joseph, si ang Uyab, Aki, Akia, Galarpi Family, Lauri, Habunan, Taytay El Salvador City, then yung Lolo Tony Boy, yung agaw kiking kokoy. Salamat, naminaw, mikaron, deris opol, misamis, oriental. Shoutout yung kaninyo ha. Okay mo kalimot, na dito'y Verticure Capsule. Kasing kalipong na mo diya mga kaudyaka kay napuling na gid mo, napuling in love. Yung gibati ninyo ba nga... kanang inyong gibati diya mga kaudyaka nga murag din naman gadahili na magiging akong pananaw, murag din naman ka maayo akong pag-focus. O gikinahanglan ninyo o proteksyon sa inyuhang mga inyong kalawasan. Naatay gitawag, paminaw muha natay Verticure Capsule. Kaning Verticure Capsule, tambal gyud ni sa giingong vertigo. Problemahan ka kay di maayo imong balanse. Unya, muraga tuyok imong pananaw sa palibot. Muna kinipirmi akong mamensyon. Gatuyok baka ha ang pananaw ni mo sa palibot. O kung ang palibot na imata siya ay gatanaw siya imo, gatuyok pod ka. Muna yung problema mga kaudyaka. Kung ang palibot mo tanaw siya imo, ikaw mo inituyok-tuyok. Verticure Capsule! 18 pesos per capsule. Ipalit na sa inyong mga tatay ng kakalipong di ha. Listening from Kalagunoy, Hingog City, nga halos parehas tanan silingan, isa ra ka istasyon gipaminaw. Ay, salamat. Marilo nandun sa shout out. Shout out po dyan sa May Purukwan, Barangay Mimbalagon, Hingog City. Mama Victorina, Papa Cesar Guno Victor, Cheryl Borres. Siyang bana Jojo Agting naminaw sa imuha. Shout out ingon man ni Renzo Vlogs, Amar family, Mr. Nanti Amar from Barangay Kamasi, President Rojas North Cotabato. Lingaw ka is imong programa Hudyakas Kahanginan. Siyempre po ang kaning Verticare capsule, 18 pesos per capsule. Ug nya katong nangita bitaw og para sa inyohang mga kaugatan diha, hawoy na inyong mga kamot og tiil. Onya ang pamati sa inyong kamot og tiil o bakaha na ikapanusok-tusok sa kanang mga parte sa imong lawas. Kinahanglan na itong hatagan o suporta atong kaugatan ha? Kaya naatay gituwag Nerve Flex Capsule. Labi naghago kayo atong trabaho mga kaudyaka. Kasi sige na lang yung taong tag lingi-lingi 360 panghimantay. Ah, Antonia, nganong na yung mga tao nga walay konsensya? Now, muginay pangutana na ito kay di ba naman ito advertise sa una sa TV mga kaudyaka nga niingon, ako ang konsensya mo. Labitaw na kay buhato. Labayon ko manigbato karon be. Niya pagkatotoo na ini tapad sa imong bugnaw kay ba niya paglingin nimo. Nakita nimo imong kaparihag nawong. Moingon din siya. Hay! Wag! Ako ang konsensya mo. Abot lang hanaw na mga taong way konsensya oy. Pero abi ninyo. Oh, Aisa, ako sa ningay mention na ang Nerve Flex capsule, the best kay ni. Oh, i-maintainin niyo adlaw-adlaw. Nani siya ay aduna essential vitamin B1, B6 o B12 makatabang pagprotektar aron ma-maintain ang himsog sa paglihok sa imong mga ugat. Oga, shout out po di ay. Shout out sa tuang gusto di ay nga mo avail ha, mga parmasya mo adto mga kaudyaka. Ay sa kinay nangutan na diri tanaw na to sa tong papel. Oh, kung na ako no sa Flaveria, nadya sa Doc Magis o Magis Pharmacy. Kung na mo dya, ma-avail ang itong Nature's Gift Marketing products dya sa Flaveria, Misamis Oriental. Kung na po mo dya sa Ulanao del Sur, nadya sa Ann's Pharmacy Main o Ann's Pharmacy Branch. Og kung na mo dya sa may, ay sa, dagan mo kayo mga lugar ko diri mga kodyaka, ay sa hanaw, akong gitipok itong mga nangutana. Oh, dya sa Maguindanao. Natay Sok Sergeant Outlet diya, diya sa may Telegaba Pharmacy. Diya sa may Sultan Kudarat M&ADS Main 3AP Pharmacy. Excelsis Lab and Diagnostic. Ingon man M&SDS B1 Branch. Mauna nga ito ang mga parmasya kung asa na, na pwede ma-avail ang ito ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shout out DJ taga Cebu ko DJ Gardi Horiben, shout out ingon sa yung ugangan Dias Damulog nilang Dani Galoy Aileen Galoy gikan ni Aldrin Lisdan. Shout out yaka ninyo Antonia. Ay pangapi sa mo dia mga kaudyaka gamit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee babe. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee usa ka matang sa kape. Nga dako kaayo og ikatabang kay taas kay level sa antioxidant. Kaning antioxidants mga kaudyaka. Kanang makatabang gini siya labi na gyud ang kaning kana bitong pag-fight sa mga free radical. Protektado atong kalawasan bisan pagwa pata kapamahaw. Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee taas og antioxidants maprotektahan ang atong lawas. Aga syempre po, support us kasing-kasing atay kidney nerves produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang nakanindot po, naanin siya ay, muna siya ay, katulang itag kape ba, mumpito na akong ginamention matag-attack na sa akong programa. Okay, base na yung mga bagong mga naminaw ba. Namaguni siya ay kuhan mga kaudyaka, kanang barley grass, source of fiber, vitamins, minerals, makatabang sa digestion o detox. O niya kaning psyllium husk, bitaw? Psyllium husk nga makanindot siya sa imuhang regular bowel movement. Unya ang gigamit ani stevia, usa ka pangpatamis mga kaudyaka, natural nga pangpatamis. Diin walay added sugar, safe ka sa blood sugar. Ay makatabang ni para healthy og low calorie ni siya nga kape. Muna siya nindot kaayo mga kaudyaka ha. Antonia, shout out diay batak kaayo magpataas og rank sa ML pero di kabalo mo atiman og uyab. Ambot, di ko ka-relate alang ML ninyo. Di ko kabalog dula, galibog ko. Ah? Bisan kay mutan ako, wako kasabot. Antonia! Ah! Shout out ya kanimo Lady Antonia kang Rama Toledo's Carmen North Cotabato from Peter of Iligan. Oh, shout out ya kanimo Lady Antonia Deris Burnay. Gitago misames oriental kang Nonoy og Gina Nagak og kang Junjun na si Chris Nagak from Connie of Burnay. Gitago misames oriental request kog song. Oh, shout out ya kaninyong tanan. Antonia, murag wala makay problema. Uy, nakaingon unta pareha pud unta ko nimo. Imposible kay nang tawo way problema mga kaudyaka, uy. Grabe na kay imposible, grabe na mo. Buang mo siguro way problema. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre kini nga oras kini nga programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee og Nerve Flex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina.
2: Radio Magbating.
1: Oras, alas 12.
2: Radio Magbating.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: BBC.lit.lit Balitang Balitang.
5: Kabag di kabalgada, may ngunto, anyan ang BBC Daglit Balita, alas 2. Gilauman sa Department of Energy ang dakong rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo sa Nusima na humana sa interim peace agreement tali sa United States o Iran. Sigon ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, dakong ang pagkunod sa presyo sa krudo sa tulo pa lamang kaadlaw sa trading week o kuli na nga musaka pa ang presyo sa fuel. Ipaabot sa DOE nga ang presyo sa gasolina, diesel o kerosene mahimong maubos ngadto sa level nga naglangkob sa 70 ngadto na sa 80 pesos matag litro. Ang pagkunhod sa presyo gihimo human sa Memorandum of Understanding nga gipirmahan nila ni US President Donald Trump o Iran na President Masoud Pezeshkian aron tapuson ang tensyon sa rehiyon. BBC Daklit Balita, alas 12. Ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong udto.
2: BBC.lit.lit Balitang Balitang. Radyo Bagbag King King.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ni Sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kaya nga, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki. Maligya ko diha.
3: Ano ang maligya ng mulay?
2: Mais.
3: Yung kung bawat mo sa panay sa naminaw karon na sa yung isulat sa yung iba't na mawala ay mong matapos sa panawas ni sa tong doktor.
2: Katong wapa maka sulay ani sulay mo di ba mawala mo ka kapoy ako bitong bata na ako nang uma hindi po di ang inom mo gamit niya ka nang gikas sa trabaho palong sa trabaho mo inom si ani siya makawa medyo ni ka kapoy ma mo gini na pilit pero minako palitan Soledad Rodriguez Madaom Dagong
3: Kleida
2: 24.
1: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan.

0: ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
1: Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.
2: Zed Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
4: Ang edema o pagpanghupong at dunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gumirme kayo. Gitulog na ko, humupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Ana
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
13: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
13: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
15: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radio Magbanting.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Na magusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko ang pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Erychloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1-2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na on target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan, aniya ng BBC Daglit Balita alauna. Gipahibalo ni Mayor Samuel Esco atol sa iyang State of the City Address kagabi, Hunyo 19, nga upat kadagkong negosyo ang ikatakdang mamuhunan sa Pagadian City. Inimaong SM Mall, Ayala Malls, SNR Shopping, o usa ka bagong Gaisano Grand Mall. Sumala sa mayor ang SM Mall o Gaisano Mall pagatukuron sa Barangay Tiguma. Ang Ayala Mall sa may boundary sa Barangay Tawagan Sur o Tiguma, samtang ang SNR Shopping may mutang sa tapad sa Robinson's Place, Pagadian. Inyong nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaysa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuhanan pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nga kahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhanan niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na koy allergy ba. Nakakaon ko og kanang bawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Radyo Magbating.
1: John 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Na. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanog!

0: Inang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. Kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil. Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa nagbuhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder Banaba Plus. Pertinindutag gyapon kayo. Oh, para ni adong mga... Katong-atong mga kaigsuunan di ba nga, kuan, kanini ang... na ay sana na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder Banaba Plus mo na. Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Syrup, 2 to 12 years old. Vitron Tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas, colon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Then kana day nga to ang produktong Wonder C Plus nga apoy drop, syrup ug tablet nga mo i-protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Ato ning hatagang pagtagad ha. Kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Ang ubing bulanon, ubing baligunhon, ubing kabusok, ubing yanan pa yung ubing baksanon, ubing panguma sa atong mga kaliwat nga bulanon. Ako'y padayon na mga kakugi sa pagpananom sa ubing bulanon kay makasalbar sa kagutom sa nagkausab-usab nga panahon. Og mga liya sa atong langit no nga mahan nga mudangat pakita sa laing mabulukon nga katuigan. Kahimuon ko kining handumanan sa mga higayon nga di gayod nato hikalimtan. Ang ato mga kakugi sa pagpananom sa ubing bulanon kay makasalbar sa kagutom sa nag-usab-usab nga panahon. Sa kanihay nga mga katuigan sa atong kasaysayan, gipangga, giampingan o gihagkan sa atong mga katigulangan. Daghan og kagamitan nga makasalbar sa kagutom sa tiyan. Pan nga ubi, ice cream nga ubi, cake nga ubi nga atong napahimusdan sa atong adlaw sa kabirthdihan o atong ikadalit sa atong mga kabataan. Ilang matilawan matagamtaman ang kalamian sa cake nga ubing bulanon sa atong kaliwat. Tanlag way pagkaliso, bisan pa sa makusog nga bagyo, kasukasuan, yabaya paanod sa bulog sa mga katapal kainiglurang ning makusog nga hangin magpabilin ang atong kalipay. Nga pag pamanglin sa atong gikahinaman, gikabuhian nga ubing bulanon sa atong kaliwat. Uman sa makaugtas nga kagutom sa kaniay nga panahon. Salamat atong kaliwat nga mga bulanon sa atong amahan nga langitnon nga ang kagutom na tagbaw na salbar sa ubi sa atong kaliwat nga mga bulanon. Okay, alang ni kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: na lang kay digbaminaw.
1: Under her balaway laplas nga walay kaparehas, di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadagang kasuon-suon. Who Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga walay kaparehas, grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo, try gyud kay epektibo kay ning atong Wonder Herbal Oil. Tistingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo gyud. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta unya iginhawa. Ana apakalamia. Oh, tilami agyon murag gibayaw eh. Murag gibayaw sa langit. Nga nana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
2: Judith Pulbos ni sir sa Malaubang Family City. Panang Wonder Herbal Oil na may po kayo sir. Makawala dyan sa panuhot. Makawala sa makaayagid sa mga sakit-sakit ng mga panuhoton. Ako yung nana ko sir, panuhoton ko. Samot na nanak ko edad. Maayo yun kayo sir. Salamat yun sa RSB Trading sa inyong produkto. Salamat yun kayo.
1: Manana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wa pa ka try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Nindot gyud ay. Kana kanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan. Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Aisa Villegas, taga Villanueva, Misa Amis Oriental. Nagamit niya uga ng Animal Vita, taod-taod na, nakadumog manggukuani sa radyo. Unya, mo'y among gigamit sa among baboy. Kaya sa unang baboy na mo, kung man, dili makay siya mutubo. Mm-hmm. Ya, sa sukat nga, amo siyang nakuan sa Animal Vita, nagkuan na, nang dagko na kay among baboy, karong gani o, oh, na, maglisod na magbaligi ani, kinaku na kaayo. Nga, ang amo pong mga piso, sa una, mga matay man, basta ting init. Mm-hmm. Nga, karong kay, mo man na ilang giinom, ang Animal Vita man, akong gibutan nga na ilang mga ilim nun, nga, karong kay, kuan na, baskog, naghana kay kong piso karon. Nagpasalamat kong dako, nga nakapaminaw may sa radyo, nga kuan na ay Animal Vita, kay sukad gyud nga paggamit na mo, ang among mga piso, wa na yun, mga matay, unya, ang amo pong baboy, dagko na po na. Sa una, magulang akong bana kay, tanang kuan, dili kayo sila gainom o tubig ba? Mm-hmm. Mukhaon sila feeds, lago na among ibahog. Unya, iyagong panghatakon ang baboy, kay di man mo inom o tubig. Nga karong nga pagbutang na mo sa Animal Vita, kusog na kayo sila mainom tubig. Sige na lang, makulangan ko lang, isa kagalon na among ibutang sa ilang inim nun. Ako'y pagkataon-taon, wa na eh. Urot nagsuyop nila. Noon lang, dali ra ka sila mo dako. Kung napasalamat yung kaayog yun, nga nakailami aning kuan, Animal Vita.
1: Ingon ana kanindot, ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tingindot tapon. Kaya katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan, kanini ang tambal para ang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder Banaba Plus, no? Kanang galisod og bawas, dili og pangihi. Kana Wonder Banaba Plus. Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa mangustin og banaba, pagkaninduta na. Oh, kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya nagamit og produktong Wonder Banaba Plus.
4: Nakasuway na ba mo gamit anang Wonder Banaba Plus?
3: Ay, oh, nakasulay na akong papa.
4: Ah, nakasuway na imong papa. Unya, kumusta man ang iyang paggamit?
3: Oh, kay karon kay saon na kay mangkalto siya mangingod kanang kadaghan siya mangingi din sige lang siya mata-mata karon murag kadiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangingi taga Kadlawon.
4: Mhm. Unya okay na iyang pagpangihi karon?
3: Oh, okay na sir.
4: Ano sa ngalan?
3: Sa Aprilo, sir. Dutos me.
4: Taga?
3: Aurora, Sambonga.
1: Delisor. So, ingunan na kanindot ang Wonder Banaba Plus. Garay ko nun sa family, San Isidro, Tungawan, Sambuanga, Sibugay, Naminaw, sa Imuha. Garay ko akong mga anak, sila Kiking, Biboy, Maymay, o Kukoy from Mama Kaka. Garay ko tanan Naminaw, karon akong pamilya dito sa Bayug, Sambuanga, Delisor, o sa akong duha ka mga anak. Si Aldin Bukan, si Aljit Bukan og sa Payon family og sa Bukan family. Ako ni si Fee Payon, taga-Datagan, Bayug, Sambuanga del Sur. Salamat sa pagbasa. Shout out lang sa akong pamilya, ang Bugot, Umbalay, Mahampay, Mantunggo family, Ginansad, Kulago family, Linog family. Kanalang, it's me Junjun ng Purok Dos, Barangay Dato Inda. Salamat kay nimo Kuya Cars. Thank you so much. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano yung pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, taman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paimno ng Vitron Drops. Epektibo ni kay mong bata ni ma-develop ang brain.
4: Kinsay, makagamit sa Vitron Drops.
0: Ay, kung ako ang Apo Manggon.
4: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
0: Ako ang anak. Damang gugga po yun doon dere. Kaya, maulagi nga, pagkatao atong April 29, natao ang bata, gigamitan na mong Vitron.
4: Vitron Drops?
0: Oo. Kaya, karon, upat na siya kabulan.
4: Okay.
0: Oo. Gayun, dako kayo umpandar, ako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa duha kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na yun nga, kwan ba? Dahil na yung naghagwa niya. Dahil murag na na siya yung istorya nga di po takasabot.
4: May istorya niya siya pero di takasabot.
0: Oh, di ginato, oh. Masabdan.
4: So dali na kayo sa gatoon.
0: Oh, dahil puribuyag po ng bata, himsugi kayo po nga gigamitan na muugwan.
4: Vitron Drops.
0: Vitron Drops. Maurag, aduna na yung gamay kay balugit ang bata ba?
4: Okay. So, mura na yung igamit sa iya ha?
0: Oh, mawagin. Hasta karun, maulang niya po na mong gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
4: Pangalan na to?
0: Si Joseph Tumaroy, Hotel sa Buangga, Sibugay.
4: Okay, salamat kayo, sir. Salamat kayo.
1: Ngunana, ganindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase. Pili ag pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ha? Tubag, anak, Vitron Syrup kay katapat, anak. Nga mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ag pagkaon, Vitron Syrup.
5: Jimalombab, Kibarok, Sisang, Barangay Kasisang, Purok Des. Pasalamat ko sa inyuhang Vitron Syrup. Kay, kuhan, akong anak, maayon na siya mukaon. Sa una, dili ito kay siya mukaon nga. Kuhan, kanang, wapas siya kay, tumaraan na inyong Vitron. Pasalamat ko dako sa Ginoo nga. Maayon na siya mukaon karon na ulihan na niyang lawas. Sabian, bright.
6: Sa una, day, ma'am, hilumon kay ni mong anak, ma'am?
5: Hilumon, mong ginasiyag yun. Pakabalong istorya, pero karon kabalo naman siya mong istorya nga nakainom na siya ng Vitron Syrup.
6: Ah, so human siya nakainom ni atong Vitron Syrup, may na siyang mutabi, then may na pud kay siyang mukaon, nindot na iyang lawas.
5: Oh, daghang salamat sa iyong product.
1: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para man is mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuhan da yun, kininiyang mumata da yun, no? Unya, di na katulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig na. Kung nang kinahanglan mo, gamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
4: Asa to pangalan niyo?
7: Nasir.
4: Nasir.
7: Justin.
4: Taga.
7: Taga Sibugay.
4: Ipil Sibugay. Okay, sir. Nakagamit na mo anang Vitron Tablet?
7: Oh, nakagamit. Ang akong asawa.
4: Naon sa man? Nga naman?
7: Kay Luya man kayo ng Wamangod, yung lawas ba?
4: Dayon?
7: Gitis nga na ko ang kanang Vitron Tablet. Isulay na ko. Matay mo rin. Mayo man yung kwan? O saban? Mayo yung kwan niya. Pero resulta.
1: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, pag-aray ko ako mga anak diya sa Tandag, Dagukduk, si Jimmy Lin Tanyula, nagpag-aray Jimmy Tanyula. ang purok ka mamon tubo-tubo kagwait sa laban. Karay kong Jordan, Julbert, Gagang o Glailin from Idin sa Wanon. Karay ko akong amigo diya sa Makris Dapita, si Nulpo Gundal. Salamat sa pagbasa from Timmy Barnig of Dawi Negros Oriental. Shoutout mi diri sa Singal, kina Alpi Ramos, Roni Casas, Tahil Saitas, kay Hunos Magnun. Thank you. God bless. Greetings from Cindy May Del Rosario. Garay diri sa Buanga City, Dulian, kay Jundre o kay Emilin Baguio. Mo-request ko kanta pagparaya from Bing Basileo. Kato-kato mga kaigsuunan diya nga trabaho na to, expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan. Rider, mao na trabaho sa rider, maulanan may nita na sa'yo, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, sa'yo, mapiksan po ka na, bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga, kawan ba? Naka na nga, ano, dali kay ka magsakit, nga naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na to, butangan o food supplement ka vitamin C kay, nili ba niya, kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas lang, kakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa! Muna kinanglan ka na mag-outsource. Muna ang diya musulod ang ka-importante, aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Ang nakanindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede, tanan, all walks of life. Nga naman, naman may Wonder C Plus nga drops. Kanang bata nga bagong natao, taman 1-year-old, pwede mo na ito natiraho ng Wonder C Plus nga drops. No? O niya, napon may Wonder C Plus nga sirap para po naanang 2 to 12 years old nga bata. Duha katuig taman 12 anyos. O niya, napon may Wonder C Plus nga kapsul nga mo na ginainom ni Kuya Cardo. Gikan sa 13 anyos pataas. Mo na, kumplito na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C, kumplito na. Mo na nga ako, kamo, kamong naminaw karon ako. Dili paghambog, kay hambugiro naman kita daan, pero dili kay kadulot na to usahay ng Subaw o guban pa kay nag-take lang kita kanunay og Wonder C Plus nga capsule. Muna'y ginainom na to kanunay. Dako, magkaya nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Ayun, katong atong mga kaigsuunan nga na ay kanabitang problema sa Almoranas. Kanang Almoranas, daghan po ng mga problema ano eh. No? Kanang Almoranas, unya muhubag, unsa pa nang klaseng simptomas na, sorry ha, kay wa man puta nang sakita god, no? Kaloy sa Ginoo, wala ata na og wa ta nang andoy ana, no? Pero kung naa ka nang Almoranas, mugamit ka og Wonder Hemo Aid. Mao nang imong gamiton ha. Kanang ato ang produkto nga Wonder Hemo Aid. Mao nay gamiton imong mga produkto. Kay nindot mo na kanang ato ang produkto nga Hemo Aid. Nindot na may nang gamiton para sa dunay mga Almoranas. Labi na kung ga-start pa lang, pero kung medyo lala na, ayon lang po nag-isalig sa Wonder Hemo Aid. Pangitag doktor nga mo'y mo hatag ni mo pamaagi para mauli ana. Pero kanang mga di pa kay grabe nga Almoranas ba, gamitin na og Wonder Hemo Aid. Ha? O na'y makatabang anak. O niya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ng Wonder Cardio Care. Pag-inom og Wonder Cardio Care. Basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Wonder Cardio Care. Di ba? Ano magunagun? Unay pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, hinagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyperacidity. Mo nang aslom ka, manugab. Kaya nang hyper ka, na hyperacidity ka. O, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutokuto. Giingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw. pag-ilis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity, nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Dari na ako ang mga Baguio family, Sangay family de sa may Kalbay, Just Davao Occidental. Salamat. Pagaray, Rodanti, Baguio ng First Gate Extension, Sinawan. Mga cars, mayunta na ay RSV diri sa amuha, Cebu, sa among lungsod, Tabuilan. Kay gusto ko magpamimbro, usako sa nakagamit sa inyong produktong Wonder Cardio Care o Wonder Herbal Oil. Maayog, epektibo siya, kuya, si Fred Albaron. Tabuilan, Cebu. Magbutang tadi. Kuya cars, ang ginoos kanunay, magauban kanimo, nagapaminaw, migikan sa Rabi family. Malinaw, kadingilan, Bugidnon. Salamat. Guys, pag-aray ko ni John Barquilla sa Lanao del Norte from Apple of General Santos City. Aray ko sa mga Tatsado family sa Liloy, Zamboanga del Norte, gikan ni Jollibert Tatsado. Zamboanga City, gracias. Aray ko sa Liagas family, Linapad family, Mamparair family. Mangkarani family, nagpag-aray siguryo ng Buluan umuna. Alam ni kaninyo tanan, mga pinalanggang digpaminaw. Mutalidhay usahay manghayhay. Unay pagmahay nga nagpuyo ning galaman. Hinuktok ng hupaw kay akong naanduraw ang mga saligumot kong akagahap. Sadyang nagbato na ko og buot na matan ko naghalos na kong kagubot. Sa among kabilin sila nagbuot-buot kasamo kapait og kahapdos akong giantos. Sa mga unos kanako naghaguros og nagkumusko. Lagi ginikana ni biya na o wala na sa among giliran. Lugar na silang duha tuwa na sa laing kalimutan. Si Papa ang nahiuna tungod sa giantos niyang balatian. Madugay ni Apa si Mama gumikan sa kasakit nga iyang nasinatian. Nag-aginod kami sa pagpagigbugno sa kapalaran. Kapait og lisod gidi ay kung wala na tayo ginikana. Luyo sa linghod namong pangidaron kami nakaduan-duan og asa nakapaingon. Subay na namo ang saligumot og kalisod nga sitwasyon. Naganto sa kapitos og uhaw sa pagmahal sa ginikanan kanamo na hikaw og nahanaw. Mga pagbiay-biay, pagtamay og pagdagmal kanamo ni Hasma. Sa mga taong bisan pa og kabanay kanamo walay kaluoy og pagmahal. Ako nagpakaron ingnon nga gibati ang taphaw nga kalipay. Aron ako sa atong Ginoo dili magbaton og pagmahay. Bakho og nagbaha na sa luha ning akong mga mata. Hulipan lang ang kahoot sa kagaaning akong duna. Pero akong nahinuklugan ang usaka panultihon, samtang may kinabuhi pa dunay paglaon. Ampo lang sa ginoog atong dawaton, human sa dagom o gunos, mulurang yud kini og mubalos ang kahapsay og ang pagkamalipayon. Batikan ko na lang sa akong dunayng nipahiyom, ang mahigugmang wasawa sa ako ni Honghog ni Ingon. Mahal, kalimti na ka na og ayaw na paghandom. Suta ko na lang, igo na lamang di ako naganduraw sa kapait o sa mga saligumot kong kagahapon. Handuraw sa saligumot nga kagahapon sa tudling sa mga garay.

0: Ito kanin yung tanan.
1: At doon ako ay, Kuya Cardo Villaron Timoingo ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan.
2: May pagpaminaw, Visayas, ug Mindanao!

0: oras, alas dos.
1: Radio Bagbag.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Kabagting o kabalkada maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Nagpahigayon o monitoring and technical assistance ang Integrated Provincial Health Office kon IPHO Zamboanga del Sur ato sa mga epidemiology and surveillance unit sa Josefina, Salug Valley Medical Center o Labangan aron mapaligon ang disease surveillance o public health response. Tumong nini ang pagpaayo sa kalidad sa datos, tukmang pag-report o paspas ng pag-detect sa mga sakit. Pinagi sa epektibong pagpatuman sa Philippine Integrated Disease Surveillance and Response o the One Health Event-Based Surveillance System. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Radio Bagbag. Ping, ping.
6: Simula natin ang weekend na puno ng good vibes, mga kalaro. It's Lucky Saturday, June 20, 2026. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome to the 2 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw. Unang ratsyada ng instant cash pa premyo ang ihahatid ng PCSO. Kaya ang tanong, handa na ba ang tickets nyo para sa paborito nyong 2D Lotto and 3D Lotto games? Ang lagi namin sinasabi, tickets lang ang kailangan para sa chance ang makasali at manalo sa mga PCSO games. Kaya naman, sama-sama nating aalamin ang mga winning numbers. Make sure lang nakatutok sa IBC 13, DATV or sa live streaming channels on Facebook and YouTube. But reminder pa rin, only players 18 years old and above can play and win in all PCSO games. Always bet within your means, play smart, play safe, and play responsibly. Alright, let's now greet the people joining us today. Good afternoon to our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also with us here are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. And of course, our very own PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, everyone! Here at PCSO, fairness is our top priority. Every morning, strict pre-draw procedures are conducted to ensure equal chances for all players. Now, let's take a look at the highlights of today's activity.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Lotto Philippines, ready na ang papremyo kaya dapat ready na din kayong maglaro at manalo. Tara na, let's play Lotto!

0: Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asa sa bukat. Ana, isulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang uma. Kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapag yun po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, marunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwas niya, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rag, rag, radio, mag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga bilabila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga ka dyan isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, nawala dyan nga akong mga sakit din sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
4: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon.

0: Plus.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akon bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold para to kag epektibo.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Humanog ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
6: Kabagting ug kabalkada, mayong hapon ganinyong tanan, aniya ng BBC Daklit Balita alas 3. Nasikop sa mga otoridad ang usa ka 36 anyos nga driver human misulay og ikyas sa usa ka random checkpoint operation sa Barangay Gatas, Kalawit, Zamboanga del Norte kagahapon, Hunyo 19. Human sa pag-inspeksyon sa iyang gimaniho nga Isuzu Elf truck, na-discobre ang 105 kakahon og 230 ka mga rims sa nagkalain-laing klase sa sigarilyo nga gitago sa mga kahon sa bulad. Ingibanaban ang mukantidad og 6.28 million pesos. Nakakustudyan na sa kapulisan ng suspect samtang ang nakumpiskang kontrabando ang i-turnover nga to sa Bureau of Customs alang sa tukmang inventaryo. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
7: Radyo Bagting.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit

0: lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio.
1: Mio, okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para isel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, na pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdan yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue. Radio.

ka muna is. O yung pala, sino pala nang pauso niyan? Bakit punta kayo ng punta sa akin at mag-eat ka ng E? Hindi ako marunong mag-e ng ganun. Ang lumalabas sa akin ay ito, ito, ito, ito, ito, ito.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bugat, ana, isulay mo, diba, mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah, nga nang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabalik-balikana, maing hap, anyana BBC Daklit Balita, alas 4. Iaprobahan na sa Commission on Higher Education ang aplikasyon sa 5 ka state universities and colleges para magkatanyag og Doctor of Medicine program sugo sa school year 2026-2027. Lakip sa mga programa ng Visayas State University, Eastern Samar State University, University of Eastern Philippines, Benguet State University, o Cotabato State University sa Cotabato Regional Medical Center School of Medicine. Ang maunglakang kabahin sa paningkamas sa gobyerno aron masulbad ang kakulangon sa mga doktor ug pang health professional sa nasud. Matod sa CHED, nakapasar ang 5 ka SUCs sa tanang gikinahanglanong sumbanan sa pagdumala sa Doctor of Medicine program. BBC Daklit Balita, alas 4, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.

0: Rádio Bagbagim.
1: Zed, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungman kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. Awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabay na bista.

0: Taklos.
1: Talawa po ng Taklo, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
5: Ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Samson Lucia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magukusagdanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, pa-check up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Are you planning to
4: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: Gusto ka ba mo-trabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. O pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Ding-ding.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagpalit ni Dios sa
6: Target Line
5: product package o sa kabattle sa
6: Target Line
5: food supplements kauban sa tuluka battle sa
6: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Zone Plus Gold ug Sun Zone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapilis sa pag-inom sa healthy nga kape. Sun Zone Plus Coffee Mix, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sun Zone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sun Zone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Sun Zone Gold Herbal Capsule og Sun Zone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sun Zone Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sun Zone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Sun Zone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Sun Zone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sun Zone Plus Coffee Mix.
2: Sun Zone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sun Zone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Sun Zone Gold Herbal Capsule, ang Sun Zone Vitamin C, ang Sun Zone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. We are back dito sa PCSO Lottery Draw para magatid ng second batch ng digit prizes this lucky Saturday, June 20, 2026. Sana po ay hindi nyo nakalimutan ng tickets para sa 2D Lotto and 3D Lotto sa ating 5 PM draw. FYI po sa mga first-time players, hindi lang cash and entertainment ang hatid ng ating mga palaro dahil kayo mismong Lotto players ay nagiging kabahagi sa charitable programs sa PCSO. Kaya naman wala kayong talo dito at sure na sulit ang ibinabayad nyo sa bawat ticket. Sa lahat ng may tickets for this afternoon's draw, tutok lang sa IBC 13, DATV at sa ating official social media accounts. Good luck po sa inyong lahat! Sa pagbola ng winning numbers, sasamahan po tayo ng ilang Lotto players who will witness and certify our live draw proceedings. Welcome po sa PCSO! Present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyong lahat! And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! To ensure transparency and credibility of our Lotto draws, we conduct our pre-draw procedures every morning. Ang mga naging tagpo kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto fans, winning mode starts now! Kaya ihanda na ang lucky tickets! At tara na, let's play Lotto!

0: Radyo Banbanting.
1: Nagigit ka ngayon, Buhian. Nag-iisa ka lang. Nag-inusara ka lang sa akong kinabuhi. Ang babae nga, di gawin mo, traitor na ako. Magmahal na ako sa bugos ng kasing-kasing. Mong ayaw ko biya eh. Di kita magbuwag, ha? Huh? Winner?

0: So, ano lang siya rin naman to sa penthouse? Huwag ikaw, ako ka rin hato sa inyo, ha? Pagkitaon ka na ni mama ni mo.
1: No, Jay. Ani lang una ko ba niya? Hubog kayo siya. Ngano man siya, ha? May problema?
0: Awa man, pero may relasyon na siya nga maghubog. Nakarealize lang siya na dili tanang tao siyang palibot. Ilabi na ang naagyon sa duol. Yadyo masaligan.
1: Unsa may buot ni mong ipasabot, ana ha, Jay? Nganong di naman lang ko ni mo diritsahon.
0: Wa ko sa liberty ng masulti, no? Siya lang ipunta na, Vin. Siya may katungon nga musulti ni mo.
1: Okay. So, mo na to. Magpabilin ko din, he. Aron mapangutanan ako siya inigmata niya.
0: Ano? Ihatul ko ikaw sa inyo.
1: Jay, kuan, dugay naming wa magkita ni Eric.
0: So, mas labi ba ang angayan nga di ka? Di ka magdugay?
1: Kuan, kining...
0: Ben, gibuagan ka na niya. Wa siya magpakita ng pila kahigayon. Unya, usa lang katawag di akadayon. Asa maghakaanan siyang kinabuhi, Ben? Ben, lalaki ko. Nakaila kay kos mga lalaki. Di may gustog burag iro.
1: Jay!

0: Ja, old Santa. Oy, anong nihupo ka, ha?
1: Pagyukbo ni Nimulo, isip pagpangayog pa sa ilo nga wa na ko mahatag imong gusto. Sakar ang mga Tino, ning akong gibuhat, malukmay ning iyang kasing-kasing. At the same time, matago ning akong guwapang naong kang Eric.
2: No? Gipatawag ko ni mo?
0: Oh, kamang duha.
2: Nagtuwad man si May. Lo, anong nagtuwad si May?
1: Lain-lain yun og perspective ng tao. Iyang tanaw nagtuwad ko. Sa akoan nagyukbo. Ay, amaw. Ayaw yun ni pansinaning akong kipuhat. Paparagong gani ko ani, patay yun ko.
0: Ngayon ko nun na siya pasaylo na ko. Kay hangtod ka rin, wapas siya, mamabdos.
2: Oh, ha?
0: Ito siyang giingnan, nga kundi siya makahatag na ko nga po. Kuhaan ako siya og mana. Nga ako gipaandam diyang mga herbal medicine. May mga Chinese herbs. Siya ro, kundi nga mamabdos ning akong apo.
1: Lo, maluoy ka. Si Enrico in town akong gusto nga mamahimong amahan sa akong mga anak. Di siya nga gwapo rag baggal.
0: Eric, o sa manang imo mga swimmers, ha? Healthy ba niya?
2: Lo.
0: Basin og hinay kuno na maglangoy, ingon si May.
2: Gita o tako kang lola. Di-question mo ang akong pagkalalaki. Mula lamang di kamuhang sumaya.
0: Ay, pagpatanyaw mo, doktor.
2: Lo, kuan, okay na ko, lolo. Sigurado kong ang ako mga swimmers healthy. Ang ilang languyanan lo. Moy ang ilang languyanan lo, moy uga ug way tubig.
1: Ako uga. Nang biyan ni mo. Halos di naman kani kamo ginhawa og sinawm. Ako uga. Patiran tanuon ka.
0: Ay kun mao. Anhi sa mo puyo na ko. Anhi sa mansyon para ma-monitor ta mo.
1: Ha?

0: Ay, kung kataw iyaya.
1: Na-imagine, gina ko imong hitsura, May. Halos tingali, imo imudmud ang imong naong sa sahog. Aron lang, di makita ni Eric ang imong kagwapang naong.
0: Mugyod na nahitabo iya.
1: So, mubalin ta sa iyang mansyon. Balik ta ini sa agi.
0: So, usara among kwarto ini. Di ko makalain.
1: Og magsigi kag face mask. Og, aw, may round 3 na gyud nga mahitabo.
0: Hello?
2: Ay ka. Nga luwa ka matrabaho.
0: Aha?

Hi, ma'am. Kita ka ini? Picture ni mo og ni Eric. Nakatog ka na sa dihang niabot siya. Uwan na lang ka na ko, pukawa. Nikusog iyang heart monitor. Nimubo iyang oxygen. Nurse! Nurse! Tabang! Tabang!

0: ha en sime ngayon nung ikaw ramay nagdaan ang iyang mga gamit, ha?
1: Sir, may gilakaw lang si May Kadiot?
0: Ngayon nung di man siya mo po yung inimbay. O sao na niya pagkamabdos?
1: Sir, samot yun kung samot yung kagmasuko kung masahid ka nga ni trabaho si May.
0: Tawag, papauli, ah.
1: Sir, sir, akong tawagon, sir.
0: Maudi ay ning, di siya mamabdos, kigasigig laag.
1: Sir, dekan malaki kayo lagan, nga, namabdos.
0: May gisulti ka, ha? Ganun mo rin ma-feel na ko na may gisulti ka.
1: Uwa, sir, oy, wa.
0: Hala, tawag, papauli ake maghuwat ko.
1: Unsaon man pag-uli ato? Ay, May, unsaon nini mo karon?
2: What's the result sa akong gisugo nimo?
3: May report na ang private investigator.
2: Unsa man? Sultihin ko.
3: Kini, sir. Kini ang report, sir. O kinala ni mong basahon, sir. Kini, mga retrato. Retrato ni nga misuon sa trabaho si Miss Waitress Ubilin sa bahay ni Ma'am Im. Sa imong mama. O kini, usab. Retrato ni Miss Bilin nga misuon sa inyong conjugal home.
2: O, unsa?

0: ug karon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Nangalarag nga mga dahon.
1: Pag-abot na ko iyaya, nakamata na siya. Dugay ko nuna nga nakoma. Si Eric lang yun kuno ang di mo give up sa iyang inahan.
2: So, si Jane, ni-give up na.
1: Wa ko masayod. Basta, maunay sulti nila dito. Open secret. Mag-chismis man gihapon sila. Samtang mag-break me. Unya, murag mahadlok pa sila. Pero karun, manglibak na.
2: Unsa mo ko na hinungdan? Nga nung naingon ni Ana, siya. Unsa man?
1: According sa mga dugay na dito, kay okay naman sila nako. Medyo nisalig na silang

0: Murag buhi pagyapon si Senorita Fanny.
1: Unsa?
0: Lahi silag naong. Pero ang iyang lihok, ang iyang sinultihan, dako gikatabang nako. Aron ka doon ay buhi sa kung nahuna ang inyong anak.
1: Renan!
2: Mga kapanyawan, ano ang buhing pagmatuod sa kayuhan hatod ka na to sa said panyawan garlic capsule? Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones, ni gamit sa said panyawan plus and said panyawan garlic capsule.
3: Usa tong kinainom ni mo?
4: Said panyawan with garlic, sir, o kaning said panyawan plus. Maotong na natunaw to ako ang gallstone, anya. Ito ako ang fatty liver, nagstapod o kasakit. Nagbalik kog pa ultrasound, nakita dito kay wala naman to ako ang gallstone. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu South, Cotabato.
2: Basta tatak said marketing, tatak kining magaling.
5: Ang kahimsog importante, mao kanang angayan nga ampingan. Ang said marketing ang tighimo og tigapod-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa kalawasan. Karon magadalit kaninyo niining 2 minutos nga tulumanon. Said alang sa kahimsog.
6: Ang kahimsog sa kalawasan mamahimo na natong maangkon pinaagi sa mga produktong herbal nga napamatud-an ginama sa said marketing. Ang said panyawan plus, said panyawan garlic, said kogon herbal capsule at pilpa ang said liniment oil. Ug usab aduna kitay kape ang said panyawan coffee mix. Karong adlaw atong paminahon kining atong testator for the day nakainom lamang sa said panyawan herbal coffee no. Napamatud-an yang maayo kayo. Paminawon nato si Ma'am Gemma Labahan na tabangan sa said panyawan coffee mix.
7: As in, dako yung tabang sa ako, lagi na ako nga diabetic, nag-insulina ko, ginagababa akong sugar sa 200 kung wala pa ko gain ng panyawan. Sa karon, sige na kung padayon og inom, ibaba siya og 145. Karon gani 143 na lang siya. Salamat po kayo nga naabot na sa akong kinabuhi ang panyawan seed na kape. Ko si Gemma Labahan, taga Jensan. Mag-16 ako.
6: Ang said panyawan coffee mix nagaangkon kini sa panyawan nga tanom adunay mangosteen, aduna pud kini purple corn ug usab ano na kini cinnamon. Mao nang makatabang kini bisan pa sa mga taong diabetiko. Mo nang kung ikaw higala igsuon diabetic patient ka, taas ka lang imong sugar level pero gusto nimong magkape. Pag said panyawan coffee mix na, makatabang alang sa maayong kalawasan.
5: Pag-aan ang programa nga magahatod kaninyo dugang impormasyon ug kaalam. Hatod kanato sa said marketing. Ang tighimo sa mga produktong mal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang ang said panyawan plus, said panyawan garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil ug ang said panyawan coffee mix. Said alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
8: Ang sobrang nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao kanang adunay said kogon. Said kogon, adunay kogon plant, balaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang balaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sanggap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. Said kogon herbal capsule. Sa kogon, lawas mas kogon.

0: Nga nung misukol ka man sa itong agaon, tingaling mapapanong kasi mong trabaho. Huwag hinong tayo magkaon nene. Patay ta!
1: Huwag ko masukol, tay. Naluwili ko sa babae. Basta, dili ko masugot nga ilatong pasakitan.
0: Ang saman di ay, suot ba di mo atong batayog na?
1: Ha?
0: Sa tanan din eh. Murag ikaw ramay mulaban na ito niya. Ang tanan din he, naglagot, nahadlok, kay ungo siya. Pero ikaw, mulaban ka. Ang saman, suot ba dito ni mong batik na yung?
1: Gusto ko siyang suot, tay.
0: Aw! Ako, malipay ko kung magkasuot mo. Mas maayo man ang tunay babae nga. Aw! Unsa! Suoron ni mo!
1: Sabad na tayo. Sunod-sunod ka ng karaan kumidya. Basta kinaluoy ko niya.
0: Kangil adog na ang ato. Unya, makagsuod ka. Ay, tingali dadon to ni mo din eh, ha? Hoy, di ko mo sugot. Aw, gusto ka. Ayuhaw na to. Tambali itong mga dagkong butoy, sayang na hong. Tambali itong panyaw.

0: ngon, liniment oil.
1: Unsa tay
0: klaro do, panyawan, liniment oil. Pagadto na ko sa butikas lang, sod, nagpalit ko sa panyawan herbal capsule hago maintenance. Mingaw na ang tindera nga gawa sa panyawan herbal capsule nga tambal sa bisan on sang sakit na asa di ako nunay para pahamis naong makuwagtang sa mga bugas-bugas o mga sakit-sakit sa panit. Magkapagwapa ko no. Mamaw na nga tambal itong butiw naong aron magwapa to. Palitida yun. Sige na, tambal itong ing naong sa panyawan, liniment oil, aron magwapa to. Huwag, di na mahadlok ang mga tao.
1: Naglika na siya sa mga tao. Kadebao na siya nga, daga ng mga saop na nasuko niya.
0: Ha? Aw, natural nga daga masuko. Kaya sadaan man siya. Iyagod untang gubon ang nitso ni senyora pa, senyora, senyorita pa ni. Maunang nagmatuod nga, na nakaingon ng mga tao nga ungo siya. Ug mukaon siyag minatay.

Giwaw ko. Muinumasad ko din sa sapa. Naibaw kong dililipyo ang tubig din eh, pero... Huwag ko'y laing kaimnan.

0: Rádio Bagbagim. Set health
1: testimonies. Si Serpa Brito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Ni Sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Skate lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan rin kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagbimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bista.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses. Mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauman sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Bagbagim.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Radyo Bagting.
5: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aromasayon, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugan sa sulat sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34 ug mihangad sa Jesus langit naghubaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway o bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban o ang inyong tagdumala.
6: Mga igsoon, mga higala, o mga katrup ay...
7: Wala ang siguro. Wala.
6: Okay, mga igsoon, ano sab kita karon ni atong programang, siniman ang programa nga mao ang ipata. Mayong hapon sa tanan nga natong tigpaminawan, tanan nga tigsunod nining atong sugila, nining atong programa nga ipata. Sa tanan nga naglain-lain nga mga barangay diri nga sakop sa Dakbayan sa Pagadian. Mayong hapon ka natong tanan o welcome ang tanan nga mga suki natong nga tigpaminawan diin sa matag Sabado o Domingo ang ato ang programang ipata nga ipahigayon diri sa ato ang pinakakusgan nga radio station ang Radio Bagting 756 sa dial sa inyong mga radyo. Sa dili pa kita mo padayon ato sang itunol ng atong mga pagtimbaya ngadto sa ato ang kadumalahan diri sa ato ang pinangga nga istasyonan ang Radio Bagting nga pinanguluhan ni Ma'am Vanessa Tumakmol diin siya ang nanguna nining pagdumala nining ato ang pinakakusog nga istasyonan kauban sa iyang mga staff diri sa Radio Bagting og sa ato ang kauban de sa Pikas Lawak nga mao si Sir Nikki ayong hapon ayong gabi kanatong tanan og labi na gayod ha sa ato ang security guard nga ana nakabasi diha sa gawas. Sa miaging sabaduha ka sabado mga igsuon, wala gyud mi maka live gumikan sa wala gyud kurinti duha ka sabado. Natunong gayud nga sabado brown out tibok adlaw, so pasensya mga igsuon nga wala mo kami nadunggi, wala ninyo kami nadunggi. Og karon ako mangumusta kanyong tanan nga ana abak mo sa maayong kahimtang og sa dili pagyapon kita mo padayon ato sab itunol atong pagtimbaya ngadto sa ato ang spiritual director si Father Rene Herrera ang spiritual director sa Catholic Faith Defender nga nakabase diha sa Vincenzo Sagon. Usab nga to kang Father Rolando Raful ang amahan sa atong ipata diin ana usab siya nakabase sa Pitogo. Og usab sa ato ang Cura Paroko nga ni adres sa San Jose Parish si Father Gilbert Hingune mayong gabi diha padre og sa imong mga kauban diha sa nagkalain-lain nga mga kapilya nga pinanguluhan sa nagkalain-lain usab nga mga chapel president. Karong taknaa ang ato ang programang ipata nga gikan sa sulat ni San Marcos 7:34 nga giingon maabli ka. So mga igsoon, ako hulman ang inyuhang mga dalungan nining takna sa kapunon og atong ablihan pinagi sa pagpaminaw nining ato ang programang ipata. Og usab ngadto sa ato ang safety diocesan President si Bro Rogelio Caliso, Bro may gabi sa iyang mga Vice Presidents External and Internal Affairs si Bro Steven Niharda dia sa tukuran o si Bro Kinit Alvin Bustamante na asa XFM. O usab sa ato ang Secretary si Bro Rocham Laura Nilia, sa ato ang Treasurer si Sis Ilmi Enriquez o ako nga PIO si Ading Tura nga mo'y gitahasan pagdumala nining ato ang programang ipata sa matag Sabado sa hapon. O ako kamong itunol sa akong kauban diri karon si Sis siyan lang ang mupaila. Sis?
8: Aming gabiin na itong tanano. Ako dahil si Linbaha kauban sa Catholic Faith Defenders dahil sa Pagadian, sa Nosi. may gabi sa tanan nga naminaw karon og ako pud sab i timbaya ang atong kauban nga si FD nga naminaw pud karon sa ato ang live. Balik na ko kay sis adi.
6: Okay, salamat sis. Atong pag timbayahon karon mga higsunan ko ang tanan nga mga presidents sa CFD sa matag parokya, sa matag chapters, sa nagkalain-lain nga mga chapters. Si Bro Andres Bergado diya sa Santo Niño Chapel sub chapter sa San Jose. Si retired Colonel Nolito T. Navarro sa SBF Molabe. Si President Gino Satsat sa San Pablo de Apostol, San Pablo Parish. Si President Imazar Cauga sa Balungating Parish. Si President Franklin Sardinia sa Labangan Parish. Si President Lovely Gorospe sa Sentro Banali Chapel, sub-chapter sa San Jose Parish. Si Pres Eulalio Lumactod, overall president sa San Jose Parish. Si Sis PB Raffles sa San Pedro Parish. Si President Jaime Labajo sa Altachira Tiguma, San Miguel Parish. Ug daghan pa kayo ng mga parokya nga wala pa naka-submit sa ilahang mga chapel presidents. So, gihangyo ang tanang mga chapters nga mupadala sa ilahang mga officers kay maukini ang gikasabutan niya itong meeting sa miaging Domingo nga nagpakitabang nga ito ang diocesan president nga si Bro Ruhilio Caliso sa pag-inform sa tanan nga mga officers sa nagkalain-lain nga mga chapters sa tibuok Zamboanga del Sur. O usab atong itimbaya si Maal diha sa RM, si Regine Mary Awel sa Bugo, ug daghan pa nga mga kaigsuunan na ito nga buot magpatimbaya nining kahaponon nga itong programang ipata. Mga igsuon, ang ato ang topiko nga pag-isgutan karon nga adlawa, atong tukion ang kinabuhi ni San Juan Bautista nga hapit na manggod ang iyahang kapiestahan karong June 24, mauna ka na ang iyang adlaw or kapistahan. Kini si San Juan Bautista, mga igsuon, katong wala pa nasayod, anak kini siya ni Zacarias, ang usa ka pari, o iyang asawa si Elizabeth, nga igagaw ni Birhen Maria. Giisip siya nga igagaw ni Jesus tungod kay kaliwat man siya si Jesus ni David, ingon man si Zacarias, kaliwat usab ni David sa tawhanon nga kinabuhi ni Jesus. So si Zacarias nga gitawag nga igagaw ni Jesus, magulang lang siya, si San Juan Bautista nga giisip nga igagaw ni Jesus, maguwang lang siya og unom kabulan ni Jesus tungod kay December 25 man nataw si Jesus, sumala sa ato ang pagbasa pagtuki sa kasaysayan sa simbahang Katoliko December 25 man si Jesus gipanamko og anak ni Birhen Maria. So matud pa sa ato ang kasaysayan nga unom ka bulan ang tiyan ni Birhen ni unom ka bulan ang tiyan ni Elizabeth nga mao ang inahan ni Juan Bautista nga giduaw ni Birhen Maria dito sa kabungturan ug nagasilbi si Virgin Maria ngadto siyang igso igagaw nga si Elizabeth ug sa pag-abot ni Virgin Maria didto miulpot ang bata nga anaa sa tiyan ni Santa Elizabeth kay miingon miduaw man kanako ang inahan sa akong manluluwas. So mauna nga ang tiyan usab ni Virgin Maria ni atong Marso tulun usab kabulan. So niadto siya ni duaw siya kang Santa Isabel atong gani nang mabasa sa sa Rosario sa Misteryo sa Kalipay. So mauna nga gipanamkon si San Juan unom kabulan ni Elizabeth og si Jesus usab ni adto tulo kabulan. So ang misyon ni San Juan Bautista mao ang nga usa siya ka propeta nga gitagna og siya ang muandam sa dalan alang sa pag-abot ni Jesus nga mao ang Mesiyas. Ug siya usab si San Juan Bautista usab nagsangyaw siya sa kamingawan dito sa suba sa Jordan ug nagbautismo sa mga tao isip timaan sa paghinulsol sa ilang mga sala. So kini si San Juan Bautista siya gyud ang unang gipadala ni sa Dios diri sa kalibutan kay siya man ang gipaandam sa dalan. Mao na nga mabasa usab nato sa Ebanghelyo nganing ingon nagasinggit si San Juan dito sa kamingawan nga hinluan ninyo ang agianan ni sa ato ang manluluwas, patagon ang mga libaong abunuhan, patagon ang mga bungtod abunuhan ang mga libaong. Sumao ka na ang iyang gisangyaw ug magbag-o ang katawhan, maghinulsol ug magpabunyag. So kani si San Juan Bautista mao kini siya ang pinanggang tinun-an ni Jesus ug kini usab siya mao ang katapusan nga namatay sa natural nga sakit. Og sa iyang kamatayon gipriso siya og gipaputlan sa ulo ni Haring Herodes Antipas human gihangyo ni Herodias ang iyang asawa kay gipaputlan siya og ulo tungod kay supak man si San Juan Bautista nga makig-ipon si Herodias kang Herodes nga minyo man siya sa asawa sa minyo man siya sa igsuon ni Herodes. So maong sige og panguan si San Juan nga ipaundang ang ilahang pag-ipon ni Herodes og ni Herodias. Og diha sa atol sa birthday ni Herodes misayaw ang iyang anak nga si ang iyang anak nga babay og miingon si Herodes papangayoon ang iyang anak bisan unsa og ihatag ngadto kaniya og mao nga nakahigayon gayod si Herodias sa pag-ingon sa iyang anak nga pangayoon niya ang ulo ni San Juan. So mauna ang mahamubo nga kasaysayan sa kinabuhi ni San Juan diin nahimo siya nga martyr. So diha sa mga iyang mga sinulat, ang mga sinulat ni San Juan diha sa gamay lang ang iyang nahimutang siya diha sa Ebanghelyo. So mo lang kato ang tipik pamahayag or gamay lang nga mga kasaysayan sa kinabuhi ni San Juan. So mauna karong do ni Miyerkules maong yang kapistahan. So adto na kita sa ato ang main topic mga igsoon nga mao ang ato ang ebanghelyo ugmang adlawa. So sis Len, ipalihog ko og basa sa ato ang ebanghelyo nga ato ang pag ambitan karon nga kahaponon.
8: Kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo.
6: Himayaon ikaw o Ginoo.
8: Si Jesus miingon, busa ayaw kamo kahadlok sa mga

na to biasa ng komunidad. So, sa pag-i-scale, ang pinakagamay nga, pinakagamay nga hukong sa katilingban diha sa panagtigong pag-isigod sa balaan ng puno, maungka ng diha sa GSK, atong isulti nga to sa atong mga kaubanan, karon sila usap masayod kay Gunit. Ang isulti ninyo diha sa kangit-ngit, ginanglan isulti ninyo diha sa hayag. So, atong ipadayag na to ang nakatunan, ipaambit na to sa atong mga kaisunan. So, mauna ba nga? Minsoon, ato ang una o kaliwang islansa sa ato ang ibang inyo karon. Ikaw sis na kay kanulang at ang ipadayag na sa na kay kanulang. Okay, so, atong ipadayon mga igsuon na apagyudiri o datong kamungay na kabati kinahanglan ibalita ninyo nga to sa uban. So, maulig ito nga kung kita nakadungog ta sa maayong balita

sesyonan ang Radio Bumping nga maabo diha ang amo ang mga atong amo programa diha maabo diha sa pagsa ninyo ka panimalay ang pagpaambit ng sa pulong sa Diyos. Mao ka na nga okay niya ang ni sa sunod ni Islaksa nga yung dili ang katong kamuray na kabati kinahanglan ibalita ninyo nga dito sa umpan. So, karon mauni ang amo ang mga ayaw kamu kahadlok ni atong mupatay sa lawas apan dili nakapatay sa kalang. So maukini ang sunod na kong isasa na isuot sa pinibang ninyo nga ibasak ko. So mao ka lang ato ang pagkatapitan ngayon na lang isuot na hindi kita hadlok ni atong mupatay sa lawas apan dili nakapatay sa kalang. So, ang atong kahadlokan mao gayon ang sala, kay kung kita makasala, malaglag gayon kita ang ato ang lawas ng atong kalag o ang atong kahadlukan, ang pagsupak gayon sa kabuhiton sa Ginoo, kay ang Ginoo ra dyoy makapatay sa lawas o makalaglag sa kalag kung kita magbuhat kung dili maayo. Oo ka na, okay niya palawong nga ato ang gituki nga hingod rin kahadlugi noon ninyo ang Diyos. O, mo na nisumpay na kahadlugi ninyo hinoon ang Diyos

dayo. Busa ayaw kamu kahadlok, kay labaw pa kaayaw kamu bili kay sa mga langlang. So, di kuha na yun, di abot na yun na. Bisan, ang langgang galing ah. Bisan, sa gamay na itong kandidat, makapalit pa ang langgang. So, mauna ha. Bili nga, ayaw kamu kahadlok. Kay mas labaw pa kaayaw kumbili. So, mas labaw pa kita

0: 65.
1: Pero ang ako nakuha dali, 100 ka pigit. Ano ka bang nakukapi? Mauna nga. Kuan. Na. Kung ato ang kuyang ka na hindi ma. Madugayan kita. So, Genesis. Saan na ito? Genesis.
0: 21:17.
1: Basahon

Diyos, ang ilang sangataka, ugikan sa langit ang anghel sa Diyos. Isulti kang Hagar.

bahay mga igsuon. Mga bahay, kaya yung band ng mga

ang mukila o buangkod na nato at tubangan sa mga tao ang punong usap at tubangan sa aking mga nao karong narosisko ang mga suon na diha sa tikas kung dili nalili pagdanit sila ng buangkod na si Jesus ang ato ang manluluwas kung saon magkana sila dili ko sila ang akin mo may naadiyo bago magigayo diba? Sa may mong ikasumpit ni pahina so, maang pinakita na kursa

wala ang sultan sa simbahan. Magputlang ulo ang mga imahe. Imahe ni Virgen Maria. Imahe ni Jesus. Christ ay tumala pa. Diyos-Diyos ang tununan. Nato mga Katoliko, apan wala sila masayon. Kay wala magkod sila. Dili ko sila gusto masayon. Tumakay suran niya. Ilang ipanamastamasan ang mga bala ang butang sa itong simbahan. So mao ka na ang dako tayo na mao ka na ang dako kayong supak o panamastamas sa itong simbahan. So mao ka na ang mahingot ni rin sa itong ibanghilyo na ang ila muangkon ka na po at tubangan sa mga tao ang kunod usap at tubangan sa itong ama. So mo'y pasabot mga isunan.

bilang ang hilabot ko noon siya na ito ang mga pagtulungan sa pagkakas. So, wala nga. Ano na ba'y sala ang katapusan istat sa mga iso. Ayun diri, apan ang muangkot na siya ako dili usap. Apan ang dili mo ang kon na siya ako dili usap ang kunon na tubangan sa akong kamay. Dili ko sa lami. Tumana ang katapusan mo bangit mas kansa sa ato ang ibang video karoon ng kakapunan mga iso. So, mauna nga mahubo lang mga ito ang pahilyo karoon. Pero kung ato ka na ang yung pag-

Dan so si Adan man ulang tahun sampai sekarang semua orang mati siapa pun adalah sesalak bukan salak adalah berapa ya sebut pesebut ngapun kita atau salak mau sulutan gayo kita sekena tayo kay kani mau man kenaan bayar sesalak. So, kita pa lang mga tao kay tungod kay nakasala man ang ato ang mga patigulangan. So, kita nga sumusunod nakasala usap kita mao nakita usap mga matay kay mga may hindi nangyabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa mga tao o ang sala nagdalang kamatay sa nikailap ang namatayon nato sa tanang katawan kay nakasalaman ang tanang tao. Mula inundan sa mga isuod na itadiligid sa bugamot nilikalimutan na gumikan kay nakasasala matay. So, tungkol sa sala na may gamot sa kalimutan

Kada yun, di nila sa kalimutan ang sala sa wala pagani ihatan ang kalaon. So, kada ang sala nara sa kalimutan o tinuod na ayaw na kay si Adan man ang nagdala sa sala sa kalimutan. So, tungod sa sala, ihatan sa ito ang kalaon. So, siya lang ang kalaon. Katong nabasa, mabasa na to sa Ten Commandments.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting. Radyo.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit ng gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Don't Get Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Mausutanan haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw magtiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Radyo Magbating.
1: Informasyong panggalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
1: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon. Visayas at Mindanao.

sa mga impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating namang paladudunan. Hatid dyan sa atin ng ating namang mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan, adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na.

tumawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang alusugan po.
1: Ay, hello po. Ito po ba sa ano, Rice Coffee?
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si Jenny po. Wala, kasi po, wala po kaming mabili dito sa Nueva Ecija ng Rice Coffee.
0: Ano pong pangalan? Jenny?
1: Jenny po, po.
0: Jenny, okay. Taga?
1: Dato ng Cabanatuan po.
0: Jenny
1: South
0: ng...
1: Star Cabanatuan.
0: Cabanatuan. Ano yan? Nueva Ecija?
1: Opo.
0: Nueva Ecija. Okay po. Okay po. Ilan taon na po kayo, Nanay Jenny?
1: 45 po.
0: 45. Okay po. At umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, matagal na.
0: Matagal na. Tapos, jump po kayo sa Nueva Ecija na bili?
1: Opo. Wala po. Lahat po ng South Star dito sa Cabanatuan. Wala po kaming mabilan.
0: Cabanatuan. Nueva Ecija. Sa ano po? Sa ibang mga butika, gaya po ng Double Twin, Drug Mart, Medzay Drug Store, Family Drug Store, Kim Pharma, North Care Pharmacy, RMJT Pharmacy, Esmilia Pharmacy, Mercy Drug Store, halos po lahat, Greenfields Pharmacy, Medtrix Drug Store, ACM Pharmacy, Family Care Pharmacy, Butika ng Bayan, United Drug,
1: okay.
0: Glorious Drug Store, Marisa David Drug Store, Maharlika Drug, AVRX Drug Store, Sangitan Drug, Margaret Pharmacy, Bless Pharmacy, Herbacure. Lahat po yan sa Cabanatuan, Nanay.
1: Ay, dun. Eh, kasi po, dun lang kami sa South Star tumingin.
0: Ayun nga po. Punta kayo dun. Sa ibang mga butika meron po, Nanay. Ay, hindi po nauubusan dyan. Opo.
1: Okay.
0: Nanay,
1: dun lang.
0: Opo. Mm. Nanay Jenny, ano naman po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko lang po sa radyo. Tapos ngayon, maganda na po epekto sa akin.
0: Ano po yung mga dati po ninyong iniindang karamdaman?
1: Minsan po, nahirapan makatulog.
0: Mong nang magsaysay, Occidental Mindoro. Napokus po yung usapan namin kay Chairman. Tatay Long na talagang, sabi ni Tatay Long, nagising. Nagising talaga si Chairman. Pero hindi na daw pumapasok sa barangay hall. Kasi daw, baka kung ano pa daw mangyari. Ang mahalaga kay Tatay Long, nagising. Nagising si Chairman. Ano na, kumbaga... At least nagising. Ano po, hindi na kailangan ating rice coffee, ha?
1: Apo. Okay, tuloy-tuloy po. Naman po ang pag-inom namin. Nakakailang box na po kami.
0: Maraming salamat po naman sa inyo. Tuloy po ninyo, ha? Basta doon po sa mga nabanggit natin mga butika, doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, ha?
1: Meron po sa Butika ng Bayan, ganon.
0: Yes,
1: sa...
0: meron po doon. Sa lahat. Butika sa ng Bayan, United Drug.
1: Butika ng Bayan,
0: lahat po, halos
1: United
0: lahat.
1: Sige po, titing... po kami.
0: Sige po, Nanay. Maraming salamat okay. po. At balitaan niyo po ako kapag meron kayong nabili, ha?
1: Opo, sige. Mag-message po ako. Tatawag po ulit.
0: Tawag ka po ulit, Nanay. Maraming salamat, Nanay Jenny. God bless po. Maraming salamat.
1: God bless
0: po. Thank you very much. Maraming salamat
1: po.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang tanghali.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: May tatanong lang po ako sa inyo, Kuya Boy. Yung akin po asawa, ilami po namamaga ang paa.
0: Mm.
1: At saka po yung tuhod. Ano po kaya ang... Maibig kaya po yung rice cooking?
0: Yes po, nanay. Marami na tayong mga testimonyang patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pagiinom. Dapat po araw-araw at tuloy-tuloy yung pagiinom po dapat ng ating rice coffee. Kaya po masasabi ko po na makakatulong po ng napakalaki yung pagiinom araw-araw ng ating rice coffee. Taga saan po kayo, nanay?
1: Narito lang po ako sa Tagadinyangan po, Barangay Belisario.
0: Sa Quezon?
1: Po.
0: Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Maria po.
0: Maria, okay po. Ginyangan, Quezon. Ilang taon na po kayo?
1: Ako po ay 52 na.
0: 52? Ah, okay po. Sige po, nanay, dyan po sa Ginyangan, napakarami po ng ating rice coffee na pwede pong mabilhan po ninyo dyan. Ipagtanong-tanong lang po natin sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong lugar, available po yung ating rice coffee dyan. At yan po yung iinumin araw-araw ni tatay. Kasi makakatulong po yun sa kanya. Basta po araw-araw, mga 2 hanggang 3 sachet sa isang araw.
1: Ay, nakakain ng pack na po siya para sa maghapon.
0: Ng rice coffee?
1: Opo, kasi po matakaw siya, masahan po siya sa kape.
0: Ah, pero rice coffee yung iniinom niya?
1: Opo, rice coffee po. Umu-order po kami sa TikTok kasi malayo po kami sa bayan.
0: Ah, umu-order po kayo sa TikTok. Opo, sige po. Ituloy-tuloy lang po, nanay, ha? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi makakatulong po yun sa kanya. At bukod po doon, dapat nag-iingat din po siya sa mga kinakain niya.
1: Ay, nag-iinom po ng alak. Hindi po kaya bawal yun?
0: Ay, nanay, kung nainom po ng alak, lagi po ba yun?
1: Ay, madalang naman po, Kuya Boy.
0: Madalang naman, pero mas maigi po sana kung maalis na natin yon. Kasi alam naman natin yung masamang epekto po ng alak po sa ating po namang katawan. Kung ito po ay lagi nating ginagawa, so makakasama po yon sa atin. At ang alak, isa po yan sa nakakapagpa-lala ng mga sakit-sakit po sa ating katawan. Lalong-lalo na po yung mga bukol-bukol na yan na namamaga dahil po sa arthritis. Baka po mataas po yung uric acid ni tatay. At siyan po ay tinitingnan ko po na kumbaga sa aking palagay, arthritis po yan.
1: Yun na nga po siguro ang ano niya kasi pag tumaga po talaga ang laki bago kumikirok daw.
0: Opo, marami kasing masamang na idudulot sa kalusugan yung alak lalo na po kung sobra ang iniinom. Isa sa mga maaaring maapektuhan po nito yung atay na tumutulong po ng malaki sa pagkontrol ng inflammation po sa katawan. Kung masisira po yung atay dahil po sa pag-inom ng alak, mas mapapadalas po yung pananakit na mararanasan dahil po sa inflammation. Kaya po, iwasan po natin.
1: Wala po nang siya umiinom itong rice coffee, ay parang hindi na po lagi nasumpungan sakit niya. Sa loob ng 3 buwan po, 1 beses lang.
0: 1 beses na lang, pero hindi na madalas gaya ng dati.
1: Hindi na po.
0: Oo, tama yon. Kaya nga po malaki yung maitutulong niya ng ating rice coffee. Kasasabi ko lang po na malaki po yung maitutulong ng ating rice coffee sa kanya. Pero sabi ko nga, yung pong pag-iinom niya po ng alak, hindi na po bago sa pandinig ng karamihan, yung pagkakaroon po ng masamang epekto ng pag-iinom ng alak. Taon-taon po, libo-libo po yung namamatay, nanay, sa buong mundo dahil po sa karamdaman sa atay na dulot po ng alak sa katawan. Marami din po yung napapabalitang namatay sa mga aksidente na may koneksyon pa rin sa alak. Meron pong mga karamdaman na maaaring makuha mula po sa sobrang pag-inom ng alak. Pwede pong magka-anemia, pwede pong magka-cancer, yung mga cardiovascular disease, pagkasira po ng atay o yung cirrhosis. Dementia, yung pagkalimot, nerve damage, gout. Yung pong gout na sinasabi ko, yan ang po yung nararanasan ni tatay. Yung pong mga pamamaga ng paa, isang hindi po komportableng karamdaman na nagdulot po ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Tama po ba ako?
1: Opo nga.
0: Ito po ay dahil sa pamumuo ng mga uric acid crystal sa mga kasukasuan po natin. Ang sakit pong ito ay kadalasang namamana o kaya hereditary. Ngunit napatunayan po ng mga eksperto na maaaring mas tumindi ang kondisyon kung umiinom po ng alak ang isang tao na meron pong gout?
1: Ah, ganun po.
0: Dahil yes po. Opo. Ganun po, nanay. So, kailangan po na kontrolin po natin yung pag-inom ng alak, lalo na po kung meron pong karamdamang gout. Gout po kasi yan, arthritis ang pakiwari ko po na karamdaman po ni tatay. Okay po. Dapat po araw-araw lang yung pag-iinom ng ating rice coffee, kahit po yung rice coffee na lang ang kanyang inumin. Wag ng alak.
1: Opo. Hindi po. Salamat po.
0: Okay po, nanay. Okay po. Balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw para ma-check po natin kung talagang si tatay po ay natutulungan na. Although sabi po ninyo, dati sa isang buwan halos araw-araw ang pananakit. Ngayon po ay halos mga isang beses na at madalang na, kumbaga, naputol.

0: Jenny po.
1: Jenny, okay. Kabanatuan.
0: Opo.
1: Okay po, Nanay Jenny. O, Nanay Jenny, gusto ko lang pong ulitin sa inyo na kapag kayo po'y nakabili na doon sa mga nabanggit po nating mga butika, tawagan niyo po ako muli, Nanay, para malaman din po ng mga kabanatuan na kagaya po ninyo na isa lang na butika yung pinupuntahan. sabihin niyo po sa akin. Tawagan niyo po ako muli, Nanay Jenny, ha?
0: Opo. Sa dami ng sinabi niyo, isa lang natandaan kong butika.
1: ito lang yun, Nanay. Ibig kong sabihin, halos po lahat ng butika dyan meron.
0: Halos po lahat ng butika
1: yes.
0: meron.
1: Yes, halos lahat meron. Kaya po, hindi na kayo mahihirapan kasi lahat ng butika, pwede niyong puntahan at tanungin kung saan tayo, kung saan meron po ng ating rice coffee. Kung makakuha po kayo, kung wala po doon sa pinuntahan po ninyo, lipat kayo ng isang butika, panigurado meron na yan.
0: Ganun din po yun sa, hindi po peke ah.
1: Hindi po, the same lang po yun, Nanay, kasi halos okay. po lahat dyan po sa kabanatuan, meron po ng ating rice coffee.
0: Okay.
1: Okay po, Nanay.
0: Kasi nga po, nalibot ko lahat ng South Star.
1: lahat kasi ng South Star. Sabi ko nga, baka lahat ng mga butika doon nalibot ni Nanay, nakadami doon. South Star lang pala yung napuntahan po ninyo. Anyway, ganun na, Nanay. Yun na po yung gawin natin. Puntahan po natin yung mga butika na yon, halos lahat.
0: Okay po, salamat.
1: Maraming salamat po, Nanay Jenny. Mabuhay po kayo, God bless po, Nanay. Thank you.
0: Thank you po.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Ah, sa Rice Coffee pala, Aray.
0: Yes po, sa Rice Coffee po. Sino po sila?
1: Si Mel ho, Mel.
0: Mel, okay. Tatay Mel, taga saan po kayo?
1: Taga Lipa po.
0: Lipa, Batangas. Okay po. Tatay Mel, ilang taon na po?
1: 60 po.
0: 60, okay. Tatay Mel, umiinom na po ng Rice Coffee?
1: Eh, hindi ko pa po nasusubukan.
0: Ay, hindi niya po nakakapag-start ng Rice Coffee? Sana po, makapagsimula na po kay Tatay Mel. Meron...

0: Tawag po kayong uli, mga kaibigan. 0969-226-9623. Yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan, mga kaibigan. Tawag nyo lang yan. 0969-226-9623. Yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ito po sa Alamilos.
0: Ano pong pangalan?
1: Arnel po, Arnel.
0: Arnel, okay.

0: ng Alaminos, Pangasinan. Tama po. Tama po, tatay. Alaminos, Pangasinan.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Tagas, ilang taon na po kayo, tatay Arnel?
1: 50 po, 50 po.
0: 50, okay. Umiinom na po ng rice coffee, tatay Arnel?
1: Kapon po, bumili ako. First time ko uminom.
0: Apo? First time po ninyo uminom, kahapon?
1: Masarap pala yung kala ko, ano? Kala ko, hindi masarap. Masarap pala yun.
0: Opo, opo. Very good po. Very good po, Tatay Arnel. Tatay Arnel, ano po yung mga iniida po ninyong karamdaman bago po kayo uminom ng ating rice coffee?
1: Ito, sumasakit ang katawan ko.
0: Mm-mm.
1: Tapos, ito, yan, balakang, baywang, ganun.
0: Mm-mm.
1: Kaya, hindi ba ako bumili ng product ninyo?
0: Mm-mm.
1: Kasi, like ko nga rin yung adyo eh.
0: Apo. So, opo. Ano na po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Wala pa naman po kayong nararamdaman kasi simula po pa lang kahapon o meron na po?
1: Ay, meron din konti na lang doon na, no? Medyo pagbago din. Medyo inabala yung sakit yung halakot kumintan.
0: Ay, very good po, tatay. Very good po. Kahit kahapon pa lang kayo nag-i-start, may naramdaman na po kayo kaagad. Very good po yun.
1: Pagkabilo kahapon, eh, naubos ko na ako isang karton. Mas maya akong inom.
0: Ah, tama, tama. Anyway, maigi po yun. Basta po, tatay, ituloy-tuloy lang po ninyo. Araw-arawin lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee at yun po yung makakatulong po sa atin.
1: Ay, kapag mula ko, 185 bigay sa akin.
0: 185? Opo. Oh. Pero ang SRP po natin yan ay 180 pesos lang.
1: Ay, sabi ko, 180 ka ako, patay, matong po na yung piso sa akin.
0: Ah, pumatong sila. Sige po. Baka po pero baka po may iba pang ano, baka po may ibang butika na 180 lang. Try po ninyo maghanap.
1: Eh, pumunta ako sa Watson, wala. Pumunta ako ng Mercury Drug, wala. Sa Shen wala rin.
0: Alaminos po, Alaminos. Wait lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan para magabayan po namin kayo kung saan kayo pwede na pumunta. Sa TGP Alaminos meron po. Ito pa, LNA Drugstore sa Nepo, LNA Pharmacy Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drugstore, Carmiflor Drugstore, Imelda Arquero, Gents Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, Ofrancia Drugstore, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos. Yun po yun, tatay. Napakarami po actually nang pwede nating mabilhan ng ating rice coffee dyan po sa Alaminos.
1: Okay, salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo. Balitaan niyo po ako, tatay. Kung sakaling meron na po kayong nabili na iba, na yung 180 lang, balitaan niyo po ako, ha?
1: Alam mo yung isang karton na yung kulay brown na 25-in-1?
0: Yes, 25-in-1 po, tatay. Dapat po masimulan din po ninyo yung pag-iinom po noon. Rice coffee din po yun, tatay. Kaya lang, may additional po yung herbal ingredients na 10. At the same time, yun po yung tinagurian po natin sa lasa po niya. Yun po yung sinasabi nating strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Ibig sabihin po, yung matapang na ano na lasa. Kasi po, tatay, may mga naghahanap kasi sa atin ng yung talagang lasang-lasang kape. Kasi tayo mga Pilipino, halos lahat, kumbaga marami sa atin na mahihilig po talaga dun sa mga matatapang na kape. Kaya po, ginawa po yung 25-in-1. Yung lasa po noon, tsaka yung herbal ingredients po, tsaka yung presyo lang ang nagkakaiba. Pero ang effectivity po noon, ang epekto po noon sa ating kalusugan ay halos pareho po ng ating po namang 14-in-1 plus 1. Okay po?
1: Sige. Salamat po.
0: Sige po. Tatay, balitaan niyo po ako, ha? Tawagan niyo ako muli. Salamat po.
1: Opo.
0: Tatay Arnel, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Arnel.
1: Opo.
0: Maraming salamat. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Napakabilis. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Betty po ng Rumblo, 36 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, sa hindi ko ma-explain na sobrang sakit, nangihina po ako at saka wala akong pakunggan na kumain. Sobrang payat na po ako, parang buto balat na po ako. Mm-hmm. Hindi po ako makatulog, kaya pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na po aming napuntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawala na po ako ng pag-asa, kaya doon na gumaling pa po ako. Pero nung abang kaliit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, i-try ko nga ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice cookie at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, tinuloy-tuloy ko po, Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon, malaki na ang pagbabago sa katawan ko at ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
2: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaog tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang nakuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, lagi ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Wala na 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Aderico branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
11: Mm-hmm.
10: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang mo pa yung mga milas mga sa face.
11: Mm-hmm.
10: Murag dark. spot siya, anak. Tapos, ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mampun siya.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
0: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Radio.

0: Radio Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line power scent, liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niadtong 2018, nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Kontak lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
0: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sikreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay lig-on nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer og lung problem tungod sa mga viruses og bacteria. Og aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
8: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The secret of health.
3: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa daidsin. Ang daidsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
11: The secret
12: of health.
3: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana o sa kasimptoma sa katarata kon katarak. Ang katarata o sa kasakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
13: Visionix Plus Soft Gel Capsule ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionix Plus Soft Gel Capsule ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
11: The secret of health.
3: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantayin na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
13: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko. Radyo Bagting.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo Bagting.

Love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Radyo Bagbag. Ting!
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.

0: Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Hello mga kaparagis! Mag-uba na sa da sa pipila ka mga gutlo aron atong hisgutan ang mga benepisyo nga nahatag sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil. Atong mapaminaw karon ang usa sa mga testimonya ni Julius Garape nga nakagamit na sa atong produkto.
2: Kodai si Julius Garape or coach tawag sa mga pedicab driver mga presidente po da. Nigamit ko aning Bilabila Oil kay itong niaging mga bulan doon ako'y gibati nga hubag sa akong tiil nga mura nakadako og itlog sa manok. So nauna na ko ang Paragis Bilabila Liniment Oil. Kung ginan akong asawa nga ugma na ta magpa hospital kung unsay resulta ning akong himuon karon. Paragis Bilabila Liniment Oil nga akong gihampol sa ako ang hubag sa tiil.
3: Sa imong pag-apply sa Paragis Bilabila plus Liniment Oil, kumusta man?
2: Gi-apply na ako gabi dahil na akong tulog. Kaugma sa buntag, napansin na lang nako nga nagbasa ang ako ang tiil. So akong gitanaw ang katong akong gitip, nimbuto diay ang ako ang hubag ug akong gitanaw na kung unsay nisponsay sulod. Ang sulod na itong hubag, tubig o dugo ang nag-uban. Muna'y nigawas ako ang hubag. Kini nga interview dili ni Binaira, no?
1: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
5: Radyo Magbating.

0: dinhi ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: What's up, Lotto Philippines? It's Saturday, June 20, 2026, and you are watching the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Are you ready to chase your luck tonight? Kung hindi man po pinalat kaninang 2 PM at 5 PM draws, don't worry mga kalaro. This might be your big-time comeback moment. Dahil ngayong gabi hindi lamang po isa, kundi dalawang big-time jackpot prizes plus 3 action-packed digit games na siguradong you don't wanna miss. Kaya naman, grab those tickets. Tawagan na po ang buong Lotto Barkada and stay with us for the next 30 minutes. At ang mga kasama ko po sa pamimigay ng swerte ang aking co-host. Good evening, Jasmine.
2: Good evening din sa iyo, Tan. At isang magandang gabi rin po sa lahat ng Lotto players mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mga kalaro, you already know the drill. Tickets out and find your lucky seats dahil ngayong gabi. All out ang good vibes, exciting surprises, at naglalaki ang papremyo. Kaya stay tuned via IBC 13, the ATV, and of course on our official social media accounts on Facebook and YouTube. Ready na kami ni Tan to bring you all the luck and prizes, kaya good luck Lotto players!
1: At para nga po mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
2: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws tonight, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: ISO certified po ang ating mga draws, kaya naman araw-araw ay nagsasagawa po kami ng pre-draw procedures upang matiyak na pantay-pantay ang chance ng manalo ng bawat Lotto players. Ang highlights po ng mga naging paganda, let us all watch this!
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Lotto Philippines, ramdam nyo na ba ang winning energy tonight?
1: Tara na, let's start manifesting that big win, 'cause tonight might be your lucky night. Tara na, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: op DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radio Bagbag.

0: atong palakpakan ang atong mga amahan. Happy Father's Day. Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Ug manalangin kaninyo ang mahigugmaon ug maluloyon nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad na nato ang Santos nga Misa, panlakaw kamo ug ipambit ang mayong balita ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz.

It's already 6:31 in the morning. Hello, ganun yung dalan, kabagding, o gagabalgadas, maing bunta. Gadlaw karon nga Domingo, pizza 21 sa buwan. Sa Hunyo, tuwig 2026. Sa is. Happy 57th araw ng pagadian. Karong adlaw, kabagding, gabalgadas, ang adlaw kung na diin na mao'y pagkahimugso sa syudad sa pagadian. Busy na ang sentro nga bahin alang sa preparation sa parada. The Civic Military Parade nga karon taod-taod magsugod na. Anan nga mga government offices. Og lakip na usab kabagdig kabalkadas ang private opod apel. Bilang ka mga tulunghaan, resdakbayan sa pagadian, lakip sa musalmod sa pahigayon nga Civic Military Parade. O gingon man usab, bangoban pang mga kaprograma, no, in line, dasay ka 57th araw ng pagadian. Halaga ninyong danan sa mga musalmod sa parada, ay mo kalimot pagdala og tubig, ay mo kalimot pagdala og payong, kay taas rabadyod ang parada. No, dugay gyud mo nga maabot kabagting og kabalkadas. Una mas maayo nga magdala gyud og tubig, magdala og payong. Pwede ba ka magjacket or magkalo? Karon nga di mo mabulad sa init samtang kamo ang nagbaktas. Happy Father's Day sa mga amahan karong adlaw, ingon man sa mga inahan nga nagpakaamahan. Happy Father's Day. Human nga sila ang gibyaan sa ilahang padre di pamilya. Sila na yan ang kamot kabagtig kabalkadas aron nga mahatagan o haruhay o nindot nga kinabuhi ang ilang mga anak. Hala sige, Happy Father's Day kaninyong tanan. Happy Father's Day sa akong amahan. Nagasarap ko pa yan. Sa Papa Floor, good morning. Happy Father's Day pa. It's already 6:33 ng umaga, 0938-077-614. Atong text line, kabagting o kabalkadas. Atong usbo na itong text line, 0938-077-614. 0938-077-614. And also 0954-286-3758. 0954-286-3758. Muna ito ang text line. Pwede mo mutawag or mutext. O ingon man, pwede saan mo nga mupadangat sa inyong mga mensahe, pinagis at pag-message sa ito ang Facebook account, ang Koys J. K-O-Y-S-J-H-A-Y, Koys J. Ang ito ang Facebook account. Then, pwede mo nga mo-message, padangat sa inyo mga mensahe, kung mo'y pantawag o ingon man, pantext. Pwede na kayo mo-message sa kuwa nga messenger, kabagting o kabulkadas. Again ha, ato Facebook account is Koysa J, K-U-Y-S-J-H-A-Y. Para ito, cellphone number nga 0938-077-614 and also 0954-286-3758. Okay? It's already 6:35 na ho ng umaga. Dari paghihapon sa tuwang tulumanon sa kahanginan, mga people of the Philippines and Pagadian City. Sa nugatang dalit lingaw lang ganun yung danan, karong buntaga. Ayaw kalimot sa pagsimba, hatagi og oras sa kauras ang atuang labawang Dios, mga kagagahom. O ingon man, kabagdig kabalkadas o banang imong tibok pamilya, adili kay magsantaiya mong panlakaw, kaya lagi, it's a family day and a Father's Day. Good morning, kaninyong tanan. 106.7 LL Radio Magbating

0: It's already 6:41 in the morning. Balik na sa pagpanaguban. Hala sige, nagtabi sa yang laway ni Inday mo na ay kumpiyansa kay wala na kag irong buang. Na wala irong buang kun sobraan og kokoan kan nagsig tabi sa imong laway dai. Una ginahanglan trapuhin. Anyway guys, it's already 6:41 in the morning. Caller from the line tayo. Hello, good morning.
1: May buntag guys, J.
0: Yes, good morning, June. Palihog kog banha lagi diha, June. Say B, say na A.
1: Asa koy?
0: Banha.
1: Wala man.
0: Wala. Sige, pahinay gamay mong monitor. Go ahead, John.
1: Wala sa rin po, Chris J. May buntag o happy Sunday. O happy Father's Day sa tibok papa, sa tibok kalibutan. Magpahuni lang. Ang pagod ng higas na isang Antarico at Talaon Manisan. O kang Marie J. Dinasa o kang Ace Chavez. Sa mga friends like Jolibert Bonsalao ay sa maghanay Mr. Kanji Aloy Liger, Alinting Carpio, o ni Ati Maika Andalis, Jim Palalon, Marlene Aquino, o ni Giselle Martin, o ni Aga M.G. Lamietes, Giano Tabosan, Raymond, o ni Raymar Tabosaris, o ni Almira Dinesa Ruiz, o ni Jeneline Humatig. O sa tanang-tanang na lang ako mga kaigalaan na lang Ramina Coys, o mo request ko Coys J.
0: Sa request ni mo, John.
1: Mabugnaw ang lasang.
0: Mabugnaw ang lasang. Pabuta lang, John.
1: Salamat, PSJ. Ang nagpahuni, Gikali Alcio na mukakit na nukalini sa may Pagalian City. Salamat, Coys, and God bless.
0: Salamat kayo, John. It's already 6:42 in the morning. Hello, say good morning, taga Santa Maria, Paganian. Good morning. Sigas tanan na. Okay, next order from the line tayo. Hello to 698. Good morning.
2: Good morning, Coys J. Happy
0: Sunday. Good morning. Happy Sunday. Kamusta ang tabi na agaron?
2: Okay kayo, Kuya. Medyo gamay ang dagat.
0: Gamay ang dagat. Basta bahala gamay. Basta kay malinawon pag-ihapon, no?
2: No, good, Kuya. Dinapit na po, dari. Sugan mag-renovate ang Geo Beach, dari, Kuya.
0: Sige, go ahead sa mga mensahe.
2: Dapo natin ang haligo, dari, Kuya.
0: Sige, may nagrahag maligo. Desenyuhan, no? Dahag mga gusto mo na sa inyong lungsod.
2: Yes, good, Kuya. Nagkukunon, good, kayo. Lahat po, dili, Kuya. Tamong doang ni Ginebert ba?
0: Halak ka, oy. Sa Ginebert, din noon, pwede kito mo na diya anytime. Gawatoy trabaho, watoy lingaw. Basta nigaya ni mo siyang lingawon. Hey! Tagaan na huwag tayo mong self, pero dili mo ko diyan makalaag. Uy, kilayo man diyan sa inyuhang lungsod.
2: Uy, katuraan na. May dili may tabod maghahit.
0: Wala man ko'y kuwan, wala ko'y kabayo.
2: Naman, nabaho-baho ko yan. Kung paano nagkakamang ko sa imo, nag-radyag baho-baho.
0: Uy! Kung ko'y baho-baho. Wala na ko i-ring.
2: Kaya naman ko na Kuya Manuel, Kuya. Kanang kututunyo na siya, Kuya, no?
0: Ha?
2: Kakita po ni Kuya Manuel, gamayon siyang tao. Mura siya panda.
0: Ah, mura ko. Ikaw, gaya mo na na. Maka nakita. Ah, ka nakita ni Manuel.
2: Sabi na.
0: Ah, stamina!
2: Ay,
0: may pa si Manuel, kinakita na ni mo.
2: Kita ni mo, Kuya!
0: Ang may rapod, oy! Beto, sige, go ahead na si mga binsahe.
2: Sige, good morning sa kanang naminaw, no? Happy Sunday, everyone! Ilagyan na sa mga papay, sa mga papa. Magpahuni lang ko sa akong Papa Joel, Ate Madresnika, sa akong Mama Gaga, sa akong Sister Joni, sa akong Dave Bertong, sa akong Princess Lian, o dira sa Purok Parane, sa Rositan, dira sa Barangay, Tungaw, Ate Banji, Ate Jessica, o niyang Kulito, o sa Tanamiya, dira sa Bill FM, dira sa Long sa Tabi na, ilabi na among buot at o gwapo nga miyon, ni Ojo Haini Malako. Pwede mo request ko ya?
0: Ano sa request ni mo?
2: Kabalo na ako ya.
0: Ah, sige, pabuta lang ang mabugnaw ng alasan.
2: Kaduakot ko ya ha?
0: Sige, salamat sa pagtawag.
2: Thank you, Kuya.
0: Okay, salamat. It's already 6:45 ng umaga. Hello to the people of Tabina. Good morning po. Next caller from the line tayo, 096. Hello to you. Good morning.
3: Good morning.
0: Yes, good morning also. Gisani Palihog atong third caller from the line.
3: Nagamagsay sa Miss Or.
0: At taga magsaysay Miss Orr. Sige, go ahead. Say mo hanga mensahe.
1: Ano ko na kasi mo? Okay, magandal. Okay, magpapatag. Okay, si Marlet. Okay, in isa.
0: Wala-wala ang imong signal. Marakag kuan, santil mo gaputol-putol.
1: Pwede mag-request og sang kuya.
0: Ang sir request ni mo.
1: Kuan, kuan dai kuya.
0: Nabubuhay
1: ako.
0: Ano po? Pakiulit.
1: Nabubuhay ako nang
0: nabubuhay ako nang sa nawala ang sumpay sa nabubuhay ako nang. Double check lang na to, ha?
1: Nabubuhay ako nang da.
0: Ah, nabubuhay ako nang dahil sa iyo, ganon?
1: Oo.
0: Okay, sige, pabuta lang. Okay, salamat sa pagtawag. It's 36:47 ng umaga. Putol-putol gini ang signal. But anyway, salamat kayo sa pagtawag. Hoy, good morning, Diay. Hello, say good morning sa tuang mga listeners. Maying buntag, happy Sunday and happy Father's Day once again sa tanang amahan sa tibuok kalibutan. Gikan paghihapon ni Aljo na Bukatkat sa tanan. Good morning. And good morning pod kang Clay kaganina. Next caller from the line tayo, 931. Hello, say you. Good morning. Gisa ni Palihog.
3: Hello, Christ G. Mayong buntag.
0: Hoy, good morning, Katarina. Kumusta ang kabuntagon?
3: Okay ra kun si nag-ulan diri sa tindangan.
0: Nag-ulan sa inyo ha. Da, may pasa inyo.
3: Diri sa barang kan kay si diri sa barangay wa mawal wala pay ulan pero sa sentro sa tindangan nag-ulan na gud dito.
0: Ah, mao ba? Ah, sige, amping kibag bagyo ra ba na siya. Sige,
3: go. Mao gyud kay si.
0: Sige, go ahead sa mo nga mensahe.
3: Okay, magpa-connect ko una-una nimo koy. Dili man yung buntag. O sa ako ang pinalanggang friends ay sa Makanoy, Maureen Buwan, Aljuna Mukatkat, Datuk Kali, og ni Aldrin Undong, og ni Brian Undong, og mo greet ko Happy Father's Day, og ni Kuya Tarsiano Bidig, Happy Father's Day ni mo Kuya, og ni Kuya Jewel Munong, Happy Father's Day. O kana lang ko, G, salamat.
0: Salamat sa pagtawag, Katarina. Good morning and happy Sunday. Magpahuni lang sa Tagalogan family. Good morning daw. Ingon man Tagayon family. Maying buntag. Lakip na sa mga Malmis family. Pagalaran o Galbano family. Namukatit family. Good morning sa tanan ninyong nagpaminaw garong buntaga. Hello po. Salamat kayo sa walay puas nga pagsunod or pagpaminaw sa programang Huni sa Kagahapon. Okay, padayon to sa paghatag o mga pagtagad sa iyong mga mensahe. Kabagtig kabalgada sa ginhatong text line 0938-077-614 and also 0954-286-3758. 0938-077-614 and also 0954-286-3758. Good morning, Kois Jay. Yes, good morning also. Mag pawner ko sa kong number. Hanap lang ng kukatext friends sa nga babae. 18 to 28 years old. Ang ita siya o ga text friend nga babae. Ang yang cellphone number 0948-735-6835. Again, 0948-735-6835 and also 0981-357-5096. 0981-357-5096. Gikan na Nina Jade na nga magsaysay Misamis Oriental. O salamat kayo taga magsaysay Misamis Oriental. Kito nanawag kaganina. Good morning po. Salamat kayo sa pagpaminaw. And happy Father's Day, Kois. Sana sa itige. Hindi naman ko papa. And good morning daw. Kaso kay Kadiri sa May Prok 5, Bagitan Gipos, Zambanga del Sur, pahuni lang sa Pausunos family and Ozaraga family. Si Mariva Flyzer, Angel Eve, and also Francis Jimors Jojo. Gigan Erika Caballero sa Daxol, Gipos, Zambanga del Sur. Good morning po dyan. Maying buntag ko is Jay. Yes, good morning also. Okay, caller from line muna tayo. Hello, Toto 36. Good morning. Kinsa ni Palihog?
4: Hi, good morning, Coach Jay. Happy Sunday.
0: Happy Sunday, Burakyat. Kamusta ang kabuntagon? Sadya man kayo ang kabuntagon karon ni Burakyat, muraman o kuan kining
2: landong manggug kayong kalibutan.
0: Sana o landong kalibutan. Ayaw kumpiyansa sa landong nga kalibutan kay basig muhanok na si muhang tanan.
2: Sige na lang, dawaton lang kamo may panad sa kligayon ha.
0: Mubalak lagi dayon oi. Ano man? Regards daw.
2: Koy.
0: Oi.
2: Happy Father's Day.
0: Kuyo ko papa. Laina sa para sa fathers. Paman tao ko minyo. Ano ino mga yung fathers papa nagyo ko. Sa muka. Salamat at pagkasulti, di pa ko minyo. Ako mong pandokon. Bitaw, sige, go ahead sa inyo hanggang mensahe, Burakyat.
2: Okay, surrender na akong question.
0: Sige na, kay magdakit balita na ko hapit, sige.
2: Good morning sa tanang mga best friends sa kahinaan, may buntag niyo tanang diyan kay Adyo na mukat ka, good morning. Kang Chris Jill, sa tanang kawani, baby, at para si Pagpinyong Berit, and good morning. Kay Napi Valentres, Mosali Lumakan Humawan, good morning. Kay Jaga Batan, Gigi Batan, kay Aling Puerto, dia sa Balintawak, Pagodian City, good morning. Kay Julie Beat Bonsalao, good morning, Minyang Panan. Sa tanang mga best friends sa kahinan, good morning na lang. Pwede na ko mag-request kay Jay. Please love me forever.
0: Para kinsa na? Para kang Manuel?
2: Pwede siya.
0: Agay, ay! Nagkuan po na yung tigwangan eh.
2: Ano? Ang bitaw, pero
0: kasi siya, yung
2: bata pa. Okay, hello sa mama ni Manuel, si Mother Elaine.
0: Ina, hello ma.
2: Ina. Good morning sa mga nabagat pamilya.
0: Ina, hello ma. Mayang buntag.
2: Iyon ako?
0: Ina, hello ma. Mayang buntag. Gimingaw na ko sa imuhang anak. Hindi na lang
2: luwag sa unyab ni Manuel.
0: Ina, hello ma. Mayang buntag. Gimingaw na ko sa imuhang dalagang ulitawo.
2: Good morning. Namiss na po si Manuel.
0: Sige, salamat. Sige, goodbye na.
2: Request ha, please love me forever.
0: Sige, love me forever. Okay, salamat sa pagpaminaw. Lonely, si Burakyat. It's already 6:55 ng umaga ho. Dito sa programa ng Honey sa Kagahapon with your Koys J. 0938-077-614 and also 0954-286-3758. Okay, requested song. Mabugnaw nga lasang, bugnaw nga kabuntagon. Alang nga ni atong mga nasa kabukiran karon.

0: 106.5.
1: It's already 7:30 in the morning. Ayan po. Duha ka, Father, sa song sa atong gihatag para sa itong mga amahan. A tribute to sa itong mga ginikanan, mga amahan. Karong buntaga, yun man sa mga inahan nga nagpakamahan sa mag-usapa. Good morning. Balik daw, padahin daw sa tulumanon si kahanginan. Mga pinaga na mundig paminaw. Ngayong abuntag, magpahuni lang sa Albarico family. Manisan family, silang Mama Alberta Manisan o sa kong papa nga sa Ernesto Manisan. Happy Father's Day. Huwag sa tanan na kong mga igsoon, pagumangkon o kaigagawan. Huwag sa kuang mga barkada nga sila si Tol Marwin J. Bunghanoy. Bunghanoy Bihasa, Ace Chavez o ni best friend Aljo na Mugatkata. Giga ni John Mark Manisan sa May Fatima San Miguel Zamboanga del Sur. Salamat sa pagpaminaw. Other one, hi ko Ace J. Good morning. Pahunin lang. Hello daw kang Jed Palalon, Lonely Girl, Julibert Bunsalaw, Marian Rabanuel, oga ni Gabriel Paculbag, ikan na kang Maika Andales. Good morning! Hello, caller from the line, 267. Good morning po.
2: Yes, good morning, Kuya Jay.
1: Good morning, Ting. Kumusta ang kabuntagon, Ting?
2: Okay lang nga po, Kuya Jay.
1: Go ahead sa mong mensahe, Ting.
2: Magpahuni lang ko side sa mga Carpio and Cahote family, ilabi na ni Nati Valendres o ni Azuna Mukatkat, dayon sa side sa mga Carpio and Cahote family. And happy Father's Day into all the Philippines, sa mga amahan, o sa mga Cirelius family, and happy Sunday po sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Hindi lang po marikis, Kuya J, kay imo nang naplay ka ganiha, dayon. Live di rin sa May Barangay Tiguma, and thank you. Salamat, o ngayong buntag katong tanan, bye-bye.
1: Salamat kayo sa pagtawag, Ting. 7:40 ng umaga, guys, sa pahoni pod ko, guys. Kaya hello daw ni Katarina Bidik, Dato Kali, nagpahuni ikan paghihapon kay Aljo na Mugatkat. Good morning, 296. Hello, good morning.
3: Hello, good morning.
1: Yes, Kusti. Good morning. Kumusta ang kabuntagon?
3: Okay lang ko, Isti. Gitagaan niya punta o dugang kinabuhi sa atong labaw nga mga kagagahong.
1: Oh, yes. Pasalamat sa kanunay. Sige, go ahead.
3: Salamat. Good. Arapan nila, ikaw. Magpahuni lang deko sa kuang tulo ka mga anak kan Juby Balindres, Irene Balindres o Gibilin Balindres o gilabina sa akong magulang kang Leonilo Balindres, Jan Paul Balindres o gilabina sa
1: Agay, nawala ka. Okay, kabagting magpahuni lang ko sa akong mga anak sa Suizo family. Sa kawit, request kog awit ni Martin Yavera nga ikaw ang pangarap. Salamat, kabagting Flora. Good morning. Tanang taga-kawit. Okay, go ahead sa imuha. Okay, napalong yung ka. I don't know, anong maputuloy mong tawag. Taga salamat. Yes, tanang taga-kawit nga nagpaminaw garon. Atong play later ha, kung natay oras. Okay, good morning daw. Matod pa niya, sir. Greet ako sa kusakwang uyab di ay na Happy Father's Day. Salamat. Oy, good morning. Happy Father's Day sa among landlord nga si Sir Mendoza. Good morning, sir. Gikan sa imuha nga Pinanga nga kining asawa. Okay, good morning. Hello. Kisa ni Palihog?
3: Hello, guys. Good sige. Morning. Balik ko, guys. Kaya napalong ko kanina.
1: Sige, go ahead.
3: Salamat. Unang-una sa imuha. Good morning. Magpauni lang ko sa kuang mga bata. Tulog ka buhok. Kang Juby, Irene Ibilin. Labi na sa magulang kang Leonilo Balindres, Jan Paul Balindres, o kang kumpare nako kang Leonardo Taganaan o labi na kang Ilyas Perminting ng Apakyas. O labi na kang Lieutenant Colonel Rini Duran, Ma'am Elena Fernandez Duran o labi na sa Pagtres Daxon Dipo, San Jimmy Balolong, Patrimilio Balolong, Lolin Sarcauga o Nolin Sarcauga. O labi na po di ay ni Takong Inames, kang Rosalie Lumaca Dumawan o kang Jiro Umawan Masin Jr. O kang Inting Carpio, Moni Muriabay. O labi na kang Arlene Puerto, o kang Miss Luliger, o kang Dilia Tribo, o kang pare nako Jojo Batas, o kang Lucille Batas, o kang Cyrus, Mauro Comendador, o labi na diya kang TPS Silo, o Grisela Silo, o kang Boktoy Ligaspe. Guys, pwede maka-request, guys?
1: Sige, sir, request mo.
3: Request lang ko, o karang one request. Bisaya man ka request, no?
1: Pwede na English, kaya nanatasala 7. Or Tagalog.
3: Tagalog, kuha lang ako, karang kung sakali by Michael Pangilinan, koy.
1: Dita pwede ka play, anak, eh. Bago na siya nga kanta.
3: Mao ba?
1: Yes.
3: Maya lang na naon lang, koy.
1: Sige, salamat sa pagtawag, Napi. Okay, salamat. It's already 7:17 in the morning. Diri pagihapon sa tuang apag panaguban sa kahanginan. Anadoy nga ito pagkatagag paghahatagan o pagtagand. Hello, good morning. Magpahuni lang. Sa magkasama ko ngayon na sina Dato Hooper, Dato Ismaela, Jean Forda, good morning, Dato Kurt Cubain, Giselle Salo, good morning, at saka happy Father's Day sa papa ko in heaven. Pa-play and dance with my father. Okay, gikan MJ Carpio na gudabato sa ti, good morning po. Guys, good morning, request kong song. Na okay, kinaminaw sa balay. Sige, salamat sa pag-request or sa pagpaminaw. Hello guys, Jay, good morning sa imo ha. Pa-request og dance with my father. Okay. Ato lang i-play. Taganta mo og kahigayunan gumigan kay Father's Day karon. Igingon. Sa magalunay, pasalamatin ninyo yung amahan. No, gumigan kay sila nga pag-sakripisyo. Maliwala sa tanan nga mga pagsulay. O gaingon man sa gabag-gabalkadas, ulan init, ilahang giantos. Aron lamang nga mahatag ang tanang panginahanglan nun sa ilahang pamilya. Una nga, sa pag-unsa kagamay o dako ang inyong nadawat, ngagikan sa inyong amahan, pasalamati. Na lang po, malipay yung taon sila kabagtig kabalkada siya. It's already 7:19 in the morning. Diri pag-ihapon sa tuwang apaga panaguban. Dugang lingaw lang ganin yung tanahan. Diri sa tong programa nga huni sa kagahapon. Requested song, Ikaw ang Pangarap by Martin Yavera.

That's already 7:25 in the morning, keeping the love alive. Wala sige. Naging pabili ninyo hang doha kagugma, magurus-urus dihang napita. Good morning to Brigador Annalyn Calunod. Good morning, dam. Happy Father's Day sa akong naging usarang amahan si Wilfredo Luloy Calunod. Sa akong manghod nga si Frederic Calunod, sab Happy Father's Day. Sa akong brother-in-law nga si Ricky Bindong. Sa akong partner usab nga si Hila Sarcos, Happy Father's Day na Minaw Mikaron. Ay, good morning. Good morning, tanan nga na Minaw, Brigador Annalyn. Good morning sa imo, ha? And then magpahuni ko sa akong amahan nga na Minaw Garon, magpahuni ko og samtang may request ko ba samtang makinabuhi pa. Gikan na kang hello to at Sita sa Hulga, diyan sa Puro Crescencio, Bigong Tigbal, Zumbuanga, Dalasur. Okay, wala ko igong oras sa tanan nga amahan. Happy Father's Day po once again. At lagi gada kung bili ang inyong amahan, mga anak. Sabi na ito, ano na po yung mga amahan. Okay, sa panahon nga sila ang mutaliwan na sa kalibutan, yara ng pangitaon sa umaabot ng mga panahon. So, mentras may kinabuhi pa, sulita. Alam ganun yung tanan, Dance with My Father. Good morning and happy Sunday. Happy Father's Day.

0: oras, a las 7 y media.
1: Radio, 106.7. Radio, 106.7.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.